0: ọma o ebola chi ọzọ anyị abatala na oge ihe omume na bọla chi nke ụbọchị nke taa o wee bụrụkwa nke mbụ ya n'ime ọnwa Juun. Ọ dị mma dịka anyị zọbatara ụkwụ na ya bụ oge unu abụọla chi nke ụtụtụ nke taa ga anyị ọzọ ekele ekwe gị ebe ọbụla I sitere ugbu a wee na-anụrụdụ olu anyị. Anyị na-asị na ọ dịrịla gị na mma mgbe niile ọnwa anyị batara n'ime ya ga-amara gị mma n'agbanyeghị na ọtụtụ ihe dị o bụkwanụ nke pụrụ n'ịkwa mmadụ aka Chineke agaghị ekwe ka ọ kwatuo gị na n'olu ya bụ m Clinton Obidaya nwoke dị ọrụ ambasada ọfịs gbagburugburu mba ụwa ewezụga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ọlọcha ebe ndị ọzọ ji nke ọlaedo prince of enyimba empaya gbamsolo mana dịka m bịara zọbata okwu n'ime ụlọ m abịara m chọpụta na nwunye m bịara zibia kwadomacha mabịa echeta ndị ọbụ abụ ndị nke nzukọ ọ nwere otu nzukọ ndị nke ọbụ abụ ọwụ agawa ịbụ abụ otu a ha kwado ma nke ọma nke ọma naanị otu ha jiri kwado nwere ike ime buru iko vi ha ma ha agụtara ma ha agụtaghị mana nwaanyị Istanbul nke bụ eziokwu ọsịkwa na m vi iko ma evi gị iko gị were
1: n'agbanyeghị
0: anaghị eji iko eji nweta mmiri anaghị eji ya aṅụ mmiri kekwanụ ka ị mere na mgbe ụtụtụ ọnwa ọhụrụ
1: ọnwa ọhụrụ ma maazị tụtụ ọma ebe ọla chimere ọla ya
0: eziokwu adị m mma o jehova
1: bụ eze otu a igbo mụrụ nze mụọzụ na bụọlachi ọka bụkwa n'oge ndị igbo ọrụ mgbasa ozi rus 1.9 FM aba ime ka ọ nọchiwa gị kpụdebetụka n'oke merube ya ka mbụkwụ na magị mere gịnị pishiri ma eke oge bengala afọ mụrụ eze ndị latin wan istanbul iko dị ya wọld waid ụzọ ngadi ya zụrụ awela m n'ihu ọrụ maazị sina m dị ka ndị kwaya
0: nwaanyị Istanbul
1: ya na ndị ka ndị na-aga ịbụ n'abụ
0: n'agbanyeghịkwa na ịdịkwa ka ndị na-aga ịbụ abụ ọ mara mma nke ukwuu ma nke amamgbe m ga-esite jawa gị mma n'ụdụdụ a afụwa nwaanyị Istanbul amamma akwa nwụ ga-acha taa
1: ya ọ ga-acha biko na asụrụ m ezigbo akwa bụkala ji ọ ga-acha
0: eche ma ọ gị ka Chineke ga-eji anya dochie anyanwụ
1: magaji m dochie anyanwụ
0: ka ịwara anyị otu
1: ọwụrụ a na-ịwara ụlọ ụzọ
0: ndị nke abịrịba si ele ele ma shakwa ya isheshilọk ijeje
1: echimechi ya
0: ahụrụ m ya mana ama m na nwere ihe nọ n'ime akpa taa n'ihi ya wụ ọnwa ọhụrụ
1: akpa ileba anya ọwụ isi m nọ nga
0: ofe ahịa ofe ọnwa ọhụrụ
1: ọwụrụ iwe bred wik ma dị ihe na ya n'ime ka m ka ahịa ọnụ
0: gbaba ma
1: mmadụ awụrụ bịa ụgbọ asọmụ
0: oge bụ ọmụmụ gị agaala
1: n'ọrụ nwanne m ọwụ echi ka ọ nkwado nkwado mana nke bụ eziokwu bụkwa na I'm open to collecting gifts ala maka ọnwa ndị ka ji m ụgwọ mụka akwụmụgwọ taa
0: ndị jikwa gị ụgwọ
1: gbam
0: mmadụ kwe gị mkpa oji gị ụgwọ
1: otu ahụ
0: onye ahụ eji n'ogo
1: mba n'ọnụ adị m ka light ikwe m agha agha adala
0: adịkwa ka otu n'ime ya anyị
1: lebara adịkwa ebe isi nwa m abaghị ubi sit gịnị chivọ ya sị gị mọmị baa
0: obi ya n'obi
1: mọmị baa ị gaji ụlọ onye gbara nwara mọmị echi gara aga biskit ya maka na ntara ofuchi agwọ nwa ite nwara sị mọmị istu istu masị ya ndị nchọrọ ịhụ ya sị m istu na masịa biko na atara m otu ewele iwe sị mgbe ọnụ gasịtara ya ọzọ ya wụrụ mụnwa ame children ya ame children ya were ikwe m nkwa ije m ụgwọ
0: Chineke emeela anya apụtala na oge emume ncheta ọmụmụ gị maka na
1: udukwe gị zuru ike ka ọ gị
0: nkwe ego mefuru mgbe enyi naanị nna ma m zụrụ azụ naanị nna ma m zụrụ azụ enwedịghị ebe
1: ji ama ya oge enwe onye ọwa ya dịwa
0: akwa
1: na ego gị ego furu gị n'akpa
0: oge ememe ahụde ememe bịakute mmadụ otu ya o ji ara ahụ o ji ara ahụ nke gị yiri n'eyi mana n'agbanyeghị na eyiri eyi ma bịa gawa ọkụ gawa ọkụ gawa ọkụ gawa ọkụ gawa
1: ọkụ ofuru gị ezigbo ego
0: kụta
1: chai
0: ma ịmakwa m ụlọ nwere ndị nke m natakwara ego mmecha ma akwụghachi ọ bụ mmecha ma agwaghị otu ije m jiri gaa eziokwu eziokwu nwaanyị Istanbul ngwụcha izu gị na ihe niile gara ọfụma ọkwa ya
1: ọ gara n'anya ya jehova bụ eze
0: ọkwa nwa onye chọrọ gị okwu ị gara na ebe ekwentị ọ bụrụ na achọ gị okwu gị ibe m n'ekwentị ka m lema m ga-akpọta ndị agha ga-abịa lụrụ gị agha ka ihe ahụ ekwuru n'akwụkwọ si ebuso ha agha
1: bụ ndị na-ebuso m agha
0: mara ma ga-akpọta ndị agha
1: kpọtakwa ha dị m njikere
0: ga-abịa ibu o nwere onye chọrọ onye chọrọ nụ gị okwu ọ bụghị ịkpọrọ ndị agha bịawa ije ha nakwa na-abịa ibuso onye agha onye ha na-abibusa nwanyị Istanbul. Otu a a na-eji ekwentị eme ihe. E nwere ọtụtụ ihe a na-akpọ ya akara dị iche iche. E nwere ma akara Facebook, ma WhatsApp, ma TikTok, nwekwa ọtụtụ n'ime ha nyekọtala dịcha ọnụ ọgụgụ na-apụghị ihe na-apụghị ịgụta ọnụ. Mana ọ bụrụ na gị lee anya, ị ga-ahụ na ozi ọkụ ndị a na-eji eme ihe, ọtụtụ mmadụ esitele n'ime ya wụọ mmadụ. N'otu ozi ọkụ ahụ esikwa na-eme ihe, ụfọdụ esitekwala n'ime ya egbuo ha cha ndụ. Ya esite n'ime ya wụọ atụrụ, ma ndị sitere n'ime ya wụọ ewu, ma ndị sitere n'ime ya fuo ọhịa. A na-ekwu ihe a na-ekwu, nwanne gị na-ahụkwa ya, ya na-eme gịnị? Ya na-eme. Ọtụtụ ụmụntakịrị anyị ndị ọ na-abụ a na-abara ha mba taa, ha na-eme ihe ha na-eme. Ụfọdụ n'ime anyị mụtara ya n'ozi ọkụ. Ị na-agwọta? O nwekwara ndị na-amụta ihe ọjọọ, nwee ndị na-amụta ihe ọma.
1: Ihe ọma dabere.
0: Mana ọ bụrụ na gị asị ka ekwuo nwaanyị Istanbul, ozi ọkụ eji na-ezisa ya bụ ihe eji na-ezisa ozi. Ya bụrụ na asị gị kwuo, ị ga-asị na ihe ọma dị n'ime ya ka ihe ọjọọ, ka ihe ọjọọ ka ihe ọma dị n'ime ya, n'ihe a na-ahụta. Ị ga-ahụkwa ọtụtụ ndị ga-achọ ka ha gbara ọtọ iji nweta ndị ga na-ele ha, maọbụ ndị ga na-edetara ha ozi, ga-ekwu ihe gbasara ihe ọbụla ha mere. Ma ụmụ nwoke, ma ụmụ nwaanyị, ọ na-akwa aka njọ n'ebe ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ. Ị na-agwọta nwaanyị Istanbul? Mana ekele dịrị Chineke na ahụbeghị nwunye m n'ụdị a. A sịkwa na mụ na ya n'ụdị a, ma ga-agbakasịara ya mba, sị nwaanyị Istanbul, ọ gịnị?
1: Ga n'ihu alụmala anyị agwọ.
0: Ọkwa ya agwọ kpamkpam bie.
1: Ndewo maazị, na mbụ a na-ekwu na ihe ọbụla nwere uru nwekwara ọghọm. Aga m asị gị ugbu a na igwe nzikọrịta ozi maọbụ na eji eme ihe na ọ bụ naanị ọghọm jupụtara ya, maka na ya bụrụ ma nwere nke a na-erite uru n'ime ya, ọ ga-eberetụta m uru n'ime ya.
0: Iso na ndị ga-akọ akụkọ otito.
1: Otu a, ndị ga-asị lekwa na esi m n'ozi ọkụ dị otu a nweta ihe dị otu a. Chineke mekwara m ihe dị otu a. Na mbụ ịpụtara na ozi ọkụ, ị ga-ahụ na o nwere ndị ewe ihe ha bịara wee ime agwa gị ga amee, ga agwa lekwa amele. Ha bịara ka ha gosi onwe ha, ka ha kpaa agwa ndị ara, ka ha mee nnọọ ka ọ bụrụ na a na-ahụ ha. Nke a bụ ihe ndị akwụbịa. Ị ga-eji ndị a ele mba. Ugbu a, abịa n'ozi ọkụ, e mere ozi ọkụ ka mmadụ nọrọ ngaa mụta ihe ọma, nọkwa ngaa mụta
0: ihe ọjọọ.
1: Maka na ihe ọjọọ bụ nke a na-anaghị amụ amụ. A na-asị sị mmadụ bịa kụziere m ihe ọjọọ, mba, ọ bụ iru ha ala ebe ihe, ga-ewere anya na-egwuru anya, gaa n'ahụ akwa ike ọ dị gị, ị nwee ha ala mmasị, gosi uche na ị chọrọ.
0: Ị na-akụziri mmadụ ihe ọjọọ, mba, ihe ọma kwanụ? A na-akụziri mmadụ,
1: ọ bụ ihe ọma ka a na-akụziri mmadụ. Ọ bụ ihe ọma ka a na-akụziri mmadụ. Ọ bụ ihe ọma ka anyị niile na-aga ụlọ akwụkwọ.
0: N'uche m, m ga-asịkwa na a na-akụziri mmadụ ihe ọjọọ akụziri, nakwa akụziri mmadụ ihe ọma akụziri.
1: Agụ. Maazile, ị ga-ahụ mmadụ ugbu a, ọ maghị asụsụ. Mana ọ ma okwu inyo niile a na-ekwu n'asụsụ ahụ. Naanị na ọ na ndị mmadụ na-ekwu ya na ntị, ikwu hara ya, obi ya agbala ya. O nwere otu Chineke siri ka anyị. Ikwu hara ya, obi ya agbala ya. Na lekwa ihe onye arachi gbam solutely na ihe onye a na-ekwu bụ ihe dị otu a gasị m. Ụfọdụ ma o nwere ndị ha anaghị ana asụsụ Igbo, mana ịkpọọ nke ọjọọ aha ha anụla ha amatala ikwetakwa ọzọ ha na ya ha na-ekwu ya gasị mana echere m onye abụghị onye Igbo. Ọ bụghị onye Igbo, mana ọ maara ịrachi ọchị. N'otu aka ha abịa n'ozi ọkụ, otu a abịa n'ozi ọkụ, mụnwa n'ebe a oge aga m eji enwe m ama atụ. Abịa n'ozi ọkụ ugbu a, dịka ihe na-eji ozi ọkụ eme ihe, ana m eji ozi ọkụ Facebook eme ihe, ejikwa ozi ọkụ TikTok eme ihe. Ọzọ agba bụ ebe mbi ebi, mana ihe ozi ọkụ TikTok m emeela m ihe ọma, nke na mgbe ụfọdụ ọ na-eri m ọnụ ikwu. TikTok na-akwụ ụgwọ made monetize. Adị m adị gifts ndị a ha na-eji enye gị. Otu a mụnwa n'ebe ugbu a TikTok agụwa ndị gwuru ego na TikTok agụrụla m ego.
2: abịala megoro ya gbo mkpa dịrị m.
0: Mana nke bụ eziokwu bụ
2: na eji m ya na-eme ihe ọjọọ.
0: Ihe a kwụrụ m otu ụzọ n'ụzọ iri n'aka.
2: Absolutely.
0: Ọ dị ebe ochi na-ewute.
2: Agụnwa.
0: Ọ bụ ochi na-ewute m.
2: Agụnwa.
0: Otu ụzọ n'ụzọ iri a na-enaghị akwụ m.
2: Wụ ihe na-ewute gị. Nke bụ eziokwu bụ na m ji ya na-eme ihe. Na-eme ihe ọjọọ.
0: M gaa na Shilo.
2: Thank God na Shilo ka ị ga-aga. Maka na-enwe anwa gị ebe ọzọ nsogbu adị. Nke bụ eziokwu bụ na m ji ya na-eme ihe ọjọọ. Mba, gịnị ka m ji ya? Ọ pụtara na m bụ onye ọma o.
0: Maka na nwa onye wụ
2: n'onye. Ọ pụtara na m bụ onye ọma. Kama, ana m eji ya ezipụ ozi ihe m na-arụ. Gịnị ka m na-arụ bụ onye ọrụ mgbasa ozi. Ya bụ na-adọrọ mmasị ndị mmadụ. Ha na-abịa. Ah, ka m legodi ihe onye a na-eme. Ee, Chineke, otu onye a si eme ihe a. Hi. Ha na-abịa. Ana m mgbe ụfọdụ ndị ala efolowasị mmasị. Ndị a na-efolo m ha mere m na-aga. Ha gosi na-efolo m. Gị mara maka na gịnị ihe m na-etinye n'ozi okwu TikTok m na-adọrọ mmasị ndị niile bụ ndị Igbo, ndị nọrọ ruo na mba ndị ọzọ. Ajụ m abụrụ, gịnị ka iji ozi ọkụ gị na-eme? Ha niile n'ozi ọkụ m na-emere m ihe, n'ozi ọkụ m na-emere m ihe. Ama m ndị ha ahụ, mụtụbeghị ha mbụ. No video, nothing. Nke akwa nke masịrị basa ha savana. Ha gara adịghị ha, ha anaghị asị gị, dọnwere gị si ka ihe na-eme dị anya mma. Ya bụrụ oge nwere ihe ị ga-eji ozi ọkụ gị na-eme. Maka na gịnwa akwa iji ozi ọkụ gị na-eme ihe dị mma, ọ ga-eme ndị ahụ mere align with what you believe. Ha esowe gị n'azụ. Mana ọ bụrụ na gị ga-eji ozi ọkụ gị na-eme

a na-ekwu ugbo na ndị ọrụ ala anyị ha na-eyi egwu ma na-eweli ọla elu ha si n'ele ma gwa unuo ha si mbịakaruru nụ oge nwe onye gwa na mbịa gwa unuo na menati sadugine ọdembọ debirele ebe adala veri bọlịrị ha si mbịa gwa unu ugbu ahụ na ha na-eyi egwu imefenye aka n'ọkwọ maka gịnị o nke mbụ na mbụ gụnọpụkọta mpe nke abụọ nwa ihe a na-achọrọ ha nke atọ bụrụ ugbu ahụ maka adịghị ezi nchekwa karịsịa ugbu ahụ ya bụ ndị nkụzi ha si heyam ọ bụrụ na gọọmenti ala azụ ọ bụrụ na gọọmenti erie mpe na ha ga-eji iwe zọpụ ụkwụ ma mefe n'aka o kana amaghị mgbe ọ ga-akwụsị maka na mee na tinsadugine ọdembe ọdebrele ebe adala veri bọịlị ọ bọịlị ugbu ahụ n'ala Naịjirịa. A na-ekwu ugbu ahụ otu jikọtara ndị ọrụ aha ha ekwekọrịtala olu ha si anya agadịghị ikpe o ọ bụ gịnị ka ha na-ajụ ha si mba ụgọpụkọta mpe anaghị anụ 100,000 anya agaghị ana ya olu ga-atụgharị ukwu egwu ma ọ bụghị ya anya agaghị ekwe ke ndị na-ekwu nke ahụ ọ bụ ndị NLC bụ ndị ọrụ ha si ha agaghị ekwe akpa gwaghị ga meghe nụ ya bụ 100,000 maka gịnị ha si m ji ọnụ ụgbọelu na ọwa ego ole akụ nashọnal na ọwa ego ole n'onwe gị ọ bụla ga-eme o ka a nabata ya bụ 100,000 dịka nwa pụkọta mpe ihe dị otu aha dị gị nke a si n'aka ya bụ otu NLC na mmụtụtụ a ha ka nakwa na-eyi egwu ime mfenaka n'ọkwụ nke a na-ekwu n'ugbu ahụ na amaghị mgbe ọ ga-akwụsị o amadị gị mgbe ọ ga-akwụsị n'ala Naịjirịa. A na-ekwu ugbu ahụ steeti zamfara ugbu a ha ekeela nkwụcha ha adịla njikere maka ndị otu ọlagbalaga onye tinye isi agbatuo ya nke abakado m hụrụ ugbu a na akwụkwọ akụkọ pọch na mmụtụtụ a aga m onye ohere ka maazi katin obodo abrahim gaa n'ihu aka mbụkwa onye magoo chidimma mere gịnị ndewonu.

ugbu aga mewere akwụkwọ akụkọ leadership ka mara ihe anyị na-ahụ n'ebe ahụ na mgbe ụtụtụ a. Dịka ị ga-awụcha ntị gị nke ọma ka ị gere akụkọ anyị na-ahụ n'akwụkwọ akụkọ leadership. Ọ dịkwa egwu na leadership ka ozi a bịara na-erute m aka na mgbe ụtụtụ a, bụkwanụ nke na-akọwa ugbu a sị na onyeisi ala Bola Tinubu anabatala ka e wee ndị ọrụ nche ga na-eche nche n'ime ọhịa ruru mmadụ 1,000 na steeti Oyo maka ịgba mbọ ka tọhapụ ụmụakwụkwọ atọrọla atọrọ. Ya bụ maka ụmụakwụkwọ atọrọla na steeti Oyo ugbu a, a na-eme ka anyị mara na onyeisi ala Bola Tinubu emeela ka o doo anya na ya ekwuola ka a gaa n'ihu iwere ndị ọrụ nche bụ ndị nke ga na-eche nche n'ime ọhịa. Ya ga-abụkwa ndị ntorobịa ruru 1,000 n'ọnụọgụgụ ga-anọrọ n'ime ọhịa na-eche nche. Ọ dịkwa egwu maka ntuli aka ele apụpụ kabụ 27, aka na-achị steeti Abia bụ Alex Oti dịka pati LP, ebe esiri nne, nna na nwa nọrọ mee ntuli aka ele ime ụlọ ha na ụbọchị Satọdee izu gara aga. Emeela ka a mara ugbu a na aka na-achị steeti Abia bụ Alex Oti enwetele mmeri iji aha pati LP zọọkwa gọvanọ na steeti Abia. Ya bụ ọ bụ ya nwetere mmeri o. A na-eme ka mara ugbu a na Atiku Abubakar emeela njem gaa hụ Hayatu Din dịka o nwetechara mmeri iji aha pati ADC zọọkwa. A na-eme ka mara na dịka Atiku Abubakar nwetechara mmeri iji aha pati ADC zọọkwa, onyeisi ala bụkwa n'ebe ọ nọrọ merie ma mechie nakwa deede anyị Hayatu Din. Atiku agaala hụ Amechi site n'otu aka ahụ gaa hụ Hayatu Din dịka o merichara ha. Onyeisi ala Bola Tinubu anabatala ka e wee ndị ọrụ nche ime ọhịa mmadụ 1,000 n'ọnụọgụgụ na steeti Oyo. Ihe ndị a ga-arụ bụ iji hụ na a ga-ezipụ ha ka ha gawa n'ime ọhịa ịhụ na atọhapụrụ ụmụntakịrị ndị a bụ ndị atọrọla atọrọ. A na-eme ka o doo anya na Yahaya Bello akachiburu steeti Kogi n'oge gara aga emeela njem hụ onyeisi ala Bola Tinubu. N'otu aka ahụ, Sowore enyewala nzaghachi maka njem nke ya bụ Yahaya Bello gara aga hụ Tinubu. Unu ahụkwara ka ndị pati APC jiri bụrụ ndị obi tara mmiri. A na-ekwu na a tọrọla ụmụakwụkwọ na ụlọakwụkwọ ndị dị na steeti Oyo. Pati APC, ya bụ na onyeisi ala zipụrụ ndị ga-aga leta ndị a gaa hụ otu ihe a chiri mee ebe ahụ. Ịma ihe pati APC mere, a sị na ha ji ụgbọala eji agba achụnta nkwado akụpawara aha ndị APC, ya dịkwa ka ha gawara kampeen. Ọwa ịgba achụmta nkwado ka ha gawara buru ụgbọala kwụtịa n'ahịrị. Nke a ka ọtụtụ ndị na-agwa ndị APC ugbu a maka na ha gawara ileta ebe ihe a mere na steeti Oyo, bụ ebe a nọrọtọrọ ụmụ akwụkwọ. Ha eburu ụgbọala akụpawachara akwụkwọ APC iji gosi na a bịara achụnta nkwado. Ọbụdị nleta ka a gara ka ọbụdị ịgba achụnta nkwado. Ụfọdụ ihe a na-agaghị ahụ n'elu ụwa na aka na-achị steeti Oyo bụ Seyi Makinde akasiela onye ọka nkuzi bụkwanụ Alamu Obi, ya bụ nwunye nke onye egburu di ya egbu, bụkwanụ onye isi ụlọ akwụkwọ egburu di ya. Ọkasiela ya obi si ada Nekara n'obi. A na-eme ka mara na onye AIG ndị uwe ojii bụ Kanayo Uzuegbu anwụọla dịka ọrịachara ọrịa kansa.

makantile ke la popuka biria bona sa biko unu baharani mehani nine matunyera anyi vote ozo unu baharani anyi ndi APC mehani nine unu tunyera anyi vote ozo obonye na eku nka oba kanachi state ebonyi bude danye Francis Nwifu. Francis Nwifuru arịọla ọtụtụ ndị ugbu a sị, biko anyị ma na eleme anya anyị emeteghị ya, anyị mejọrọ emejọ, anyị emeela mmehie megide unu. Mana n'ihi ntụliaka elu afọ na-abịa bi, unu gbagharanụ anyị mmehie anyị, maka na onye mmehie agbaghara ya, tinyerenụ APC, nke a ka gọvanọ Nwifuru na-ekwupụta ugbu a. Ndị ọkpa egbe agbagbuola mmadụ asatọ ugbu a o, ma munye ọtụtụ ụlọ ọkụ na steeti Imo. Ya bụ na ndị nọ na steeti Imo ugbu a na-ebezi anya m anya m o, a na-ekwukwa ihe mere na ọha ji egbe ma ọchịchị kansụl egbe ma nke dị na steeti Imo bụkwa n'ebe ndị otu ọlụ ọgbalaga ndị agamevu nọrọ wakpoo ndị a. A na-akọwa na ha gbagburu mmadụ ole, mmadụ asatọ, munye ụlọ ndị mmadụ ọkụ na ya bụ obodo bebe nji nji ya jiri o ya o nsogbu ụwa ha kwa ka ukwu nkụ. Maka ntụliaka elu afọ 2027, pati ADC na pati NDC a ga-amara n'ụma ha akwụdosiri ike maọbụ na ha akwụdosighị ike. Ọkwa na steeti Rivers nke m nọ n'ime ya, ha ga-awọta ije. Onye na-ekwu nke a nwee ike, adịmma Nwike emeela ka o doo anya na pati ADC na NDC na ha agadi achịtali aja na steeti Rivers. Onye wụkwa n'ụsụ ye, ha becha yawa yawa niile ya na ha na-ebe ka ha bịawanụ na Rivers kagbu ebe o ji nkụ na mma chebiri ha. Ya bụrụ na a mụrụ gị nke ọma nwa nwa kpọ aha m ọzọ. Ya bụrụ na a mụrụ gị, nne mụrụ gị nke ọma, mụzie gị nke ọma, kpọọ aha m ọzọ, achọ m ịnụ aha m n'ọnụ gị ọzọ. Aisha Yesufu na-agwa Dedanyi Nwike. Nwike gara n'ịgba ihe omume ịgba ajụjụ ọnụ nke ndị nta akụkọ nọrọ na-eme ya ka a nọrọ na-akọwa o na a nọ na-ajụ Nwike ajụjụ. Nwike anọrọ na-ekwu okwu gbasara ya Aisha, ọ sị na ọ na-emi Aisha ọnụ maka na ọ dara ntuliaka elu pati ọ nọ n'ime ya. Nwata nwaanyị ya kwanụ bụkwanụ onye nwere mmasị ịzọ ọkwa omeiwu na Abuja a nọrọ na-azaghachi Nwike si Nwike, ihe ọbụla ọ bụ eziokwu na ndara ntuliaka elu nke ndị pati anyị, mana ihe ọbụla gee nwa anwa mee ka ị kwuo aha m ọzọ, aha m a na-atọ gị n'ọnụ ọzọ, Nwike achọghị m ya o. Ugbu a ya bụ onye na-azachitere Nwike ọnụ apụtala ugbu a na-akpọ nwaanyị iyi, ma ihe ọ nọ na-ekwu ugbu a, ọ nọ na-akọwa sị na nwaanyị ya bụ Aisha, na nwaanyị a na ọka asapụbeghị ahụ, Chineke kwere ihe ọjọọ, na ọ bụ onye amụma, ya bụ na ọ bụ onye ireghire, na o toro dị gị bịa ịna ọbụdị mmadụ aha ya kwesịrị nọ n'ọnụ Nwike, na Nwike akarịala ịkpọ aha ụdịka mmadụ dị otu a. Nsogbu ụwale, Chineke kwere na ihe ọjọọ. Ọ dịkwa egwu ndị na-akọ ọnụ na-akọkwa ọnụ, ndị na-ata azụ a na-ata ka anyị gafere n'ihu. Maka ntuliaka elu afọ 2027, gọọmenti steeti Anambra ugbu a agaala n'ihu itinye iwu maka ndị chọrọ ịgba achụmnta nkwado n'ego ndị nke ha ga-akwụ maka ịmapụ ọkwa ihe metụtara n'ịgba achụmnta nkwado ha. Ịbụ onye uwe ojii abụdịghị ị na-ekwu, ọ dị mma mmadụ ịbụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị abụdịghị ị na-ekwu asụ bekee obeghị na grama. Nwike na-agwa Aisha Yusuf maka na ọ dara ntuliaka elu iji aha pati NDC nweta ezu ọkwa ịbụ onye omeiwu ga-anọchite anya ndị nke Abuja. Ọ si lele ma gwa gị iche ma ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọwụ bekee, ọwụdịghị bekee. Otu nwatakịrị bụ nwa agbọghọ bịa gbara afọ 25 ugbu a gara aga ga kpọrọ ndị ohi ha bịa zuo enyi ya nwoke ohi na steeti Delta, zuo ya ego ruru nde naira asaa n'ohi enyi nwaanyị mmadụ. Hụrụ na enyi ya nwoke ji ego
na ya mazi ihe vudere ya ndi ohi abia zuo ihi enyi ya moko ohi na state Delta. Ana ko ugbu a na oya bu ndi buru no otu onye bu nwa Nigeria gbara firise akporo Sylvester Abeyomi aburula ndi atoro mkporo ugbu a na UK atola ha mkporo na mba UK de danyi ribadu na kwa IGP ndi woji gunyere Gbajabia Miller gunyere onye minister na ho maka nchekwa agala na state Oyo hagara mgasinu na hagara mgbaru ma owu nleta maka ụmụ akwụkwọ ha torola gụnyere ndị nkuzi maka ọnọdụ enweghị nchekwa o David enyela nzaghachi ugbu a gbasara adịnnamma nke ya na nwa Tinubu bụ Seyi Tinubu ya bụ enyi na enyi ihe jikọtara ya na ya abụọ. Onye IGP ndị uwe ojii bụ Dedeanyị Disu adọọla aka na ntị maka ndị na-ejiri ekwentị na-atapịara olu ndị uwe ojii nọ n'ihu ọrụ eji ya emere ụmụ kọntent dị kọntent kreshọn. Pati APC ugbu a emeela ka o doo anya na ahọpụtala Damilola Soniyon ka ọ bụrụ onye ga-anọ dịka osota onye ga-azọ ọkwa na steeti Lagos ahọpụtala nwa amadi ugbu a. Maka ntuliaka ele afọ 2027 o nweghị ihe ọbụla ndị steeti Rivers ga-eme na-abụghị ịkwado Tinubu. Enwedịghị nke ese ee maọbụ asị a bi kachie nna o nke steeti Rivers ha ga-ahọrịrị Tinubu kwado Tinubu. Nwike na-ekwu nke a Nwike si na ndị steeti Rivers enwedịghị ihe ọzọ ha nwere ikwu enwedịghị ịchụzo na-abụghị eso onyeisiala Tinubu ka anyị ga-eso nke a ka Nwike na-ekwupụta ugbu a. Onye bụbụrụ onye nkwuchite ọnụ nyere ndị ọrụ nchekwa bụ Mejọ Jeneral Abubakar nakwa nwunye ya atọrọla ha ugbu a na steeti Katsina. Pati LP ahọpụtala Kennedy aha n'otu dịka onye ga-azọrọ ha ọkwa ịbụ onye isi ala nke obodo Naijiria. Ha họpụtara nwa amadi asị etere ụgbọ etere azụ dede ọ bụ gị ga-aga ịzọrọ anyị ọkwa o ịbụ onye isi ala nke ya bụ obodo Naijiria dịka ha hazichara ntuliaka elu ha bụ ntuliaka elu ime ụlọ nke pati ahụ. Ụlọ ọrụ nnyocha mmanụ Dangote ebelatala ọnụ ego mmanụ patrolu nakwa nke gaasị ugbu a ọzọ kwakwa. Ọ dị egwu Joe Igbokwe apụtala na-ekwu okwu ọ sịrị na ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ ma steeti Borno na Oyo ọ gaghị eme ka onye isi ala Bola Tinubu ghara inweta mmeri ịbụ onye isi ala ọzọ. Maka ndị na-asị onye isi ala nke emere nke ọzọ ashị onye isi ala ọ gaghị ahịa ya onye isi ala inweta mmeri o na ntuliaka elu o. Otu nwoke atọrọla nwunye ya na steeti Oyo maka ndị nkuzi ahụ na-ebe akwa ugbu a na-arịọ biko unu napụtara nnụnụ nwunye m o. Ndị otu ọlụ ọgbalaga ugbu a ajụla ịtọhapụ mmadụ 30 bụ ndị atọrọla atọrọ n'agbanyeghị na akwụnyela ha nde ₦11 na steeti Ekiti ha ka jikwa mmadụ 30 ahụ. Ndị otu ọlụ ọgbalaga ajụla ịtọhapụ mmadụ 30 bụ ndị atọrọla atọrọ ebe a na-akwụnyela ha ego nde ₦11 na steeti Ekiti ha ajụkwa ịtọhapụ ndị a. Nsogbu ụwa ha kpakọ ukwu nkwụ.

0: in fact, Ika Wulam. Ana Mario, I can never walk to Indiana. Oh, yeah, would be Joy Bo, Joy Bo, Kenya, or Mother Motoria, or Parana Nea. And a mother, get whatever you are, Nedi, he would have been saying, whatever gets him with Simon Negi. This is Simon Negi. Never walk, I never heard about commanding Naya Mira Kwana, Bam, Joe, Baba Chicket, Baba Chicket. Ọkwa ịhụrụ ma nwoke ahụ nsogbu adịghị ya dị ba ihe onye metere ọ ga-akwụrịrị ụgwọ ya ebe nwoke nọ ihe ọ na-ekwu okwu ụwụ ọchịchị si 2027 na-erube eru n'otu ebe dị nga niile daga ụmụaka mmadụ mụrụ ebe o ji otu a onye ma ihe ga-eme echi a sị m Chineke ya bịa gbatọsị enyemaka ya na-ekwu ụkwụ n'obi
1: I'm going to go to the house.
2: Mami bi ndewo.
1: Ewo ka de ara nna.
2: Ya gaziere ge nu.
1: Ye
3: so mede. Ai, magi o megi kwan.
1: Na no kwan nya da. O man de da na eko loko. Yo ko de sende uta mlode. A bola mbo kwaru. No no de. Nigeria. O de sa ke ka bi o. E no ya bro e ga ke ko. Leno. Beji. Moto. De abo ana APC da ga chesa we ga chege na stande ma ya pro captain de ya da ya pro captain o no se ni da ga captain eji o ba takre o takre da bo eji o wan gwa he e da ga de me ho akaja o mo be to mo na di o ka ha wa de wan yi na di na na fo da ra se o aga no sa de ji ji na sa lo yi Chineke na-eme ma ọ dị mma otu ahụ. Redwe mba bụ kampeen. A ga-ekwu okwu wee kwuo ekwesị ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. A gaji
3: 2027.
1: Chineke gawana. Chineke gawana ma ọ dị mma ma ọ dị ya mma n'obi. Ya na-ehu uche ya. Chineke na uche ya. A sị as in the sweet of independence.
4: They were.
2: Mamu kwa nyende wo.
4: I'm not going to be able to do it.
2: Hello.
3: Chai, ụgbọ ngala ebe m na-esi ọnụ n'ụtụtụ a bụ onye banyere ji oyi n'okwe. Ụdị okwu a nwoke a kwuru kwesịrị ikwu ya. Ụmụaka ruru ụmụaka anụnụ n'ime ọhịa kemgbe 2 weeks and now. O mepeghị n'obi. Ya sị na ọ bụrụ na Tinubu ma ụmụaka nọ n'ime ọhịa na-anọ n'ime ọhịa na egbochi Tinubu inwe n'elekshọn. Chai, Chineke mere anyị ebere. Ihe m mara na ndụ a bụ na mkpụrụ ọnwụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Yes. Nke ọzọ m na-ejikwa ọnụ ụwụ biko, gbogbo ogbu a karịala n'obodo a. Chineke ya biko ya gbatara ya ọsọ enyemaka. Napụta anyị n'aka ndị ọjọọ a n'obodo a. Lee na ihe agụrụ na news, ihe mere na Imo steeti. Ihe anyị na-atụ ụjọ ya, eji na-ekpe ekpere maka South East. Chineke napụta anyị, ekwele ka o mee n'obodo anyị. Ya bụ ekpere mefu ide, Chineke ekwele ka o mee n'obodo anyị. Na mmadụ ga nọzi n'ụlọ ya chiri obi n'aka egbuo mmadụ asatọ kpọọ ụlọ ọkụ. Chineke napụta anyị n'aha Jizọs.
5: Amen.
3: Bụrụ na anyị gawa o.
5: Ndewo. Ndewo. Akụkọ ndị a n'ezie na ala obi mmiri o. Akụkọ ndị a.
6: Mmanụ ihe ndị ala anyị na-emewe asị emewe Children's Day. A ji ọsọ gị. Adị m adị adịkakwa naanị m ka ihe a na-emetụta n'ahụ. Maka na aghọta m isi ihe anyị na-eme. Ụmụaka ndị anyị na-eme na na-emere mmemme bụ ụmụaka ndị nọọrị n'ime ọhịa. M sịrị na m hụrụ nke laịt tụrụ mmiri zoo ya amaa ya anwụcha ya chaa ya ma sị na enumnwa onye ke m na-eruola afọ abụọ emekwelu m ala ma ama ịka ihe mme ma ama n'ime abalị masị kedu maka ndị nke atụrụ atụrụ nne na ha na-ahụbiga anya kemgbe ha tụrụ ha how are they coping. Ọ dị egwu ọ bụ ihe dị mwute o ọ bụ ihe dị mwute. Ka anyị lee anya na kpọtara anyị. Alo! Alo! Ka anyị webiela?

0: adị mma na ya bụ ozi ọkụ WhatsApp anyị. O nwere ozi nke anyị hụrụ ebe ahụ ugbu a. Ọ ga-amasịkwa m ka enwe ike gee ntị. Ọ sị, hewu, iji ụwa nke asef, ndị ọkpa egbe egbuola mmadụ asatọ ma mụnye ụlọ ọkụ na steeti Imo. Hei Chineke, nwere gị ihe bụ ihe nke a na-ahụ n'ụwa taa? Ọ bụ na ọ dị nnọọ ka gọọmenti anaghị ahụ ya. Ha agbapụ ya ọsọ mara ihe ha ga-eme maka nke a iji hụ na gị kpuchite ndụ nakwa ihe onwe nke nwere na steeti ahụ. Nke a bụ ozi si n'aka ambasado Genevieve Chiazalam sitere Immaculate na-ezibata ozi. Ndewo,
1: ndewo.
0: Maazị ngwa apịakọta ya bụ chịkọta ikpuru ọnụ ka nwee ike pịachie.
1: Ọ dị mma, anyị kelere gị nke ukwuu maka isonyere na ya bụ oge ihe omume ọjara ozu nke ụtụtụ taa. Onye nụrụ olu ya ka bụ m Clinton Obidaya. Ndewo,
0: ndewo. Naka mụ onwe m bụ Chidimma Mmeregene. Ma ozi ebete ma ọkpọkụ bụ ọ bụ nnọọ oche obi gị. Ndewo.

0: Rose 101.9 FM.
1: Nkonyo chiri ya ziwe igbo mulize muozo mammanu unabolachi okuzola elekere itolo nkututu nulo onu mbasa ozi Rose 101.9 FM aba imeka onu oche wake iya inogi ya abu abu oge uju akoko ubu ha oga masi mkisire muna okonoko teka ya tura ngugu ya abu isi okundenka iji na nkita ya abu oge uju akoko

0: kumbu na mbo, aiji na kane meka ya matana. Onye isi ala Bola Tinubu akwadola ugbu a ka ezipụ ndị nchekwa 1,000 ka ha nwee ike baa ịnapụta ụmụaka ndị abụọ ndị atụrụ atụrụ na steeti Oyo. Ka ọ dị ugbu a, otu Serapụ na-akpọku otu mba ụwa ka ha nwee ike gbata ọsọ enyemaka ihu na agachikwa adịghịzi nchekwa na ahụla Naịjirịa ugbu a. Dọkịta Alex Oti abụrụla onye nwetara mmeri ijekọta ndị Leba ọzọ kwa aka na kwa ụgbọ steeti n'afọ 2020 na saa na steeti Abia. Akụkọ ndị a nakwa ndị ọzọ ka iji bịa na nkịta a ndị ga-ewetara gị abụ
1: Clinton Obidaya.
0: Nnọkọ mba onwe m bụ Chidimma mere gịnị ugbu a gerezie akụkọ ndị a n'ozuzu oke.

0: Ozi mbụ na mba iji n'aka na-eme ka anyị mata ugbu a na abịa na ogbomọsọ na a na-ahụta dị na steeti Oyo na nsochi ntụrụ atụrụ ụmụaka nakwa ndị akwụkwọ tinyekwere ndị nkuzi na steeti ahụ ugbu a bụ nke ahụtara n'obodo Esele nakwa Yawota dị n'ọchịchị kansụl Orire ka a na-ekwu ugbu a na ndị sekpụtụkpa wụchala ebe ahụ. Ya bụ a na-ahụta onye isi ndị nchekwa n'ala anyị nyere onye isi ala bụ Femi Gbajabiamila nakwa onye isi ndị nchekwa Nuhura Baido nakwa onye IGP ndị uwe ojii Tunde Daiso nakwa ya bụ onye isi ndị defense staff Christopher Musa onye musa maka ikikere ọkụ Joseph Tegbe nakwa onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onye isi ala ihe metụtara nzipụ ozi Sunday Dare ka a na-ekwu ugbu a na-atụ ya na ha ga-awụcha nnọọ n'obodo a ihe a naara mee bụkwa n'ebe a na-ekwu na abịa n'ụlọ akwụkwọ Baptist Nursery and Primary le ụmụaka ndị a ụchọka ha na ndị nkuzi tụrụ ha nke a na-ekwu na akụkọta ya ọnụ ha rukwara mmadụ 46 nakwa ndị nkuzi. Nzọpụrụkwụ a ndị a mere ugbu a ga ebe ahụ bụ n'ihi ya bụ nku anya ile elu nke a na-ahụta ndị bi n'ogbe ahụ nakwa ya bụ ndị atụrụ ụmụnne ha na ugbu a na-ebe akwa ma na-akụ aka n'ala bụ nke a na-ekwu gbana ha na-arịọ ọchịchị kansụl nakwa ọchịchị etiti nakwa ọchịchị steeti ka ha biko kpatara ha sị enyemaka ma hụ na a ga-agbasi mbọ ike ịhụ na a ga-atọhapụ ndị a bụ ndị atụrụ na steeti ahụ.
1: Ka ọ dị ugbu a, onye isi ala Bola Tinubu anabatala ka e wee ndị ọrụ nche ruru 1,000 n'ọnụọgụgụ bụkwa ndị a ga-ezipụ maka ịzọpụ njem ụkwụ ịtọhapụ ụmụ akwụkwọ ndị atụrụla atụrụ na steeti Oyo gụnyere ndị nkuzi. Ọnụ na-ekwuchitere onye isi ala bụ Bayo Onanuga kwuputere nke a n'ozi o wepụtara ụnyaahụ bụrụ Sunday bụkwanụ mgbe ndị ezipụrụ n'aha gọọmenti etiti gara na mpaghara Esile nakwa obodo nke Yawota bụ ndị nke dị n'ọchịchị kansụl Orire dị kpọmkwem na steeti Oyo maka ileta ọbụnarị ọnọdụ nke merenụ ejiri tọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ndị a bụ ndị atọrọla site n'ụlọ akwụkwọ nke site na ya bụ ụlọ akwụkwọ grammar school nakwa baptism nursery nakwa primary school gụnyekwara ndị nke atọrọla na LA primary school n'ọnwa Mee abalị 15 nke afọ a anyị nọ n'ime ya. Ndị a gara njem a gara n'iri kwupụta ụdụrụka obi ọlọrọ mmiri onye isi ala Tinubu nwere na ịdị na njikere ya ịhụ na a ga-atọhapụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi a bụ ndị nke atọrọla na ha ga-alọtaghachi n'ụlọ ha n'udo na-enweghị ọkọ ga-akọ ha n'ahụ.
0: Onye isi ala anyị bụ Olureme Tinubu anọrọla ugbu a na-emesi ụmụafọ ala Naijiria obi ike. Ọtụtụ onye isi ala ugbu a na-agbasi mbọ ike ịhụ na ala Naijiria ga-abụ nnọọ nke a ga-enwe nchekwa bụ kpoo ma na-ekwu n'oge na-adịghị anya ala Naijiria ga-agafe ya bụ ihe ịma aka na-echere anyị n'aka mgba kwa ụbọchị. Tinubu onye kọwara ya bụ okwu ntụrụ mmadụ nakwa ndị ọkpụkpe egbe nakwa ogbugbu nke a na-egbu n'ụfọdụ ebe n'ala Naijiria na ọ bụ nke na-eru ya nri n'obi ma na-ekwuo na o meela ọtụtụ mgbalị iji hụ na a ga-echekwa ala Naijiria bụkwanụ nke ọ na-ekwu na ebumnobi ya bụ iji hụ na a ga-eji nnọọ njụjụ jupụ agwa ohi pụọ kpamkpam n'ala Naijiria. Mana mgbalị ndị a niile a na-eme ka ọ na-ekwuo ọ bụghị nke a na-eburu nke a na-akụ ekwe ka ọhanaeze mara na a na-eme mgbalị. Oriakụ onye isi ala anyị nọrọ na-ekwu okwu na Ado Ekiti Saturday oge ọ nọrọ na-ekwu okwu ya na ndị ndu nke ọdịnala nke steeti ahụ bụkwanụ mgbe o mere njem ị na ebe ahụ ya na ha ịnọ nnọọ darịa ntị n'okwu ya na nzaghachi ọ nọrọ na-ekwu na anaghị eleba anya ugbu a na ntụrụ na iwu na-atụkwa ntụrụ bụ nke a na-atụrụ ndị mmadụ ma na-agbalịsi ike ịhụ na a ga-enwe nkewapụta ndị uwe ojii nke steeti na nke a ga-enye aka ime ka ndị a bụrụ ndị a ga-anapụta. Ka ọ dị ugbu a ọ na-ekwu mkpu ọ dị onye ọbụla bụ onye ala anyị ịtụ jụjụ ma na-arụtụkwa aka na ya bụ ndị ndu ọdịnala ka ha gbakwa mbọ na nke ha ịhụ na a ga-echekwa ndị a. N'ịga n'ihu nwaanyị a gara n'iru ime ekwu okwu oge ọ nọrọ na-adarị ntị ma na-ekwu ugbu ahụ na-ekelekwa ya bụ onye isi ala Bola Tinubu nakwa aka na-akwa ụgbọ ọsịta mgbu Biodun Oyebanji ma na-akọwa na mgbalị ha na-agbalị bụ nnọọ nke na-egosi na ha bụ ndị ndu bụ ndị ha na-achị n'obi.

0: Onye bụbụrụ minista na-arahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ Yusuf Tuga ekwupụtagharịala ịdị na njikere ya nakwa nkwanye ugwu o nwere nyere onyeisi ala Bola Tinubu, gụnyekwara nkwado ya nyere onyeisi ala na ụkpụrụ ndị nke ọchịchị ya ji na ihe omume ndị dị iche iche. Nwamadị a gara n'ihu ikwu na ozi nọ na-efesa ugbu a bụ ozi na-abụghị eziokwu, bụkwanụ nke ọ kọwara na ọtụtụ ndị awụtaghị ihe o kwuru n'oge ọ nọ n'ihe omume ịgba ajụjụ ọ na-ejiri asụsụ nke Hausa wee mee ya. Ọ kọwara na ọtụtụ ghọtahịrị ya aghọtahie. Tuga kwupụtara nke a n'ozi e wepụtara n'ụbọchị Sọnde na steeti Bauchi site n'aka onye nkwado nta akụkọ ya bụ Adukadi Akasim, bụ onye kwupụtara nke a. Ọ sịrị na ịgba ajụjụ ọnụ nke a gbara nwa amadi a bụ maka ihe ahụtara na-eme na pati APC na steeti Bauchi, nakwa ọdịmkpa ọ dị mmadụ ime ihe n'ọnọdụ nkwụwa aka ọtọ nakwa ijigidesi ike ọchịchị onye kwu uche ya. Akasim kwupụtara na Tuga gosipụtara ebumnobi ya iji kesie ajụnume ike maka ọdịmma pati APC na steeti Bauchi, gụnyekwara ịhụ na a ga-enwe olileanya nke ga-eme ka ọchịchị onye kwuo uche ya na-achị isi na ya bụ steeti Bauchi.
1: Pati LP na mkpịsị bekee nke Nenadi Usman nọ n'isi ugbu a mapụla ọkwa na Chibuzo Okereke na ọbụ ya bụ onye geji ọkọlọtọ ha zọọkwa onye isi ala ga-ehi odo n'afọ 2027. Ọ bụ onye nwetara mmeri sochi nnọ abalaba lebacha anya na ụfọdụ ihe, bụkwana nke ahụ tụrụ ndị ọnụ na-eru n'okwu na pati Labour ndị isi okpotokpo bụ ebe ha nọrọ n'isi obodo anyị bụ Abuja na abalị iri atọ nke ọnwa gara aga nke afọ a ma hụ ma kwuo, bụkwana nke ahụ na akwụkwọ ozi n'ode akwụkwọ nke pati Aken Asogwa bụ onye kpughere nke a n'izu ụka gara aga. Pati ugbu a na-ekwu na nwamadị abụ onye ahọpụtara bụ onye na-akụzi nkụzi na ya bụ ngalaba na-ahụ maka public policy and administration Mivan Open University dị na isi obodo anyị bụ Abuja, bụ ebe ọ nọrọ bụrụ onye na-akụzi nkụzi na-akụziri ọgbọ ga-abịa abịa nnọọ ihe a kwụsịrị ịmanye metụtara ọchịchị nakwa ihe ndị ọzọ. Ọ gara n'iru na-ekwu na nwamadị abụ onye maara nke ikwe na-akụ na ọchịchị, ọ bụkwa onye maara nke ikwe na ke metụtara mmadụ na ibe ya nakwa mmekọta ndị mmadụ na ibe ha, ma na-ekwu na ọ bụ onye a na-akwanyere ugwu na-abịa metụtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ihi na ntụnye ya bụ nnọọ nke na-abụ kpoobu gaa n'ozi ọkụ dịgasị iche iche.
0: Otu na-ahụ maka ikikere nke inye ngosi n'okwu akụnụba bụ otu Serap akpọọla oku ka ode akwụkwọ nke otu United Nations bụkwanụ Antonio Guterres gaa n'ihu ugbu a itinye n'ọrụ mpaghara nke akwụkwọ iwu 99 gbasara otu UN na ọrụ. Ọ dọrọ aka na ntị na-akọwa na ọnọdụ enweghị nchekwa na-akawakwunye njọ n'obodo Naịjirịa ugbu a bụ ezigbo ihe iyi egwu maka udo nakwa nchekwa na-ahụta. Ya bụ ozi ya nke wepụtara ụnyaahụ bụrụ Sọnde site na akara nzirite ozi nke akọwapụtara na ọ bụ abalị iri atọ nke ọnwa Mee. Otu Serap Johara gwa ndị UN na ha kwesịrị ịkpọta echiche ha azụ maka ọgbaghara nke ọnọdụ enweghị nchekwa na-ahụta n'obodo Naịjirịa nke jupụtara anụ n'ọnọdụ ịtọrọ mmadụ, igbu ndị mmadụ nakwa ịchụpụsị ndị mmadụ n'ụlọ ha, ka ha weta ya n'ihu otu kansụl nke ndị UN ugbu a. O kwupụtara na ha achọghị ka e gbuo oge maka iweta okwu a n'ihu oche nke ya bụ otu kansụl. Otu Serap Johara arịọ ode akwụkwọ nke otu UN bụkwanụ Guterres ka o biko hụ na o wetara okwu a n'ihu ndị otu ha ka elebara ọnọdụ enweghị nchekwa Naịjirịa anya iji kwupụta maka uduka mwakpo nakwa nchụpụ a na-achụpụ ndị mmadụ n'ụlọ ha ka a na-enyochagharị ihe niile a. O Johara kwupụta sị na ọ bụrụ na obodo Naịjirịa ga-aga n'ihu ị na-ada ngwọrọ otu a maka ịtọrọ nakwa ịwakpo, gụnyere ọnọdụ enweghị nchekwa nke na-ebute ọgbaghara na ọtụtụ steeti dị iche iche nke dị n'obodo Naịjirịa, na ọrụ atụmatụ agaghị abụ nke a ga-ekpuchita ọbụnari ọtụtụ ụmụafọ obodo a dịka ọnọdụ nke enweghị nchekwa na-akawakwunye njọ kwa ụbọchị.
1: Onye IGP ndị uwe ojii bụ Olatunji Daisu anọrọla ugbu a na-adọ aka na ntị nyere ndị na-eji ezi ọkụ emegasị ihe n'ụzọ dịgasị iche iche, ma na-agwakwa ọha na eze ka ha biko kwụsịghị na-akpa agwa gị ga-ame ya ihe metụtara ị na-etinye ndị ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na ihe onyonyo ma ọ bụ na-etinye ha n'ụzọ ọkụ dịgasị iche iche, ma na-adọ aka na ntị na ọ gaghị adị mma ka ahụta na ha na-akpasị ndị nchekwa ụdịrị agwa na ọ na-eme ka ịnụ ọkụ n'obi ndị uwe ojii na-abụ nke a na-ete n'ọzọ. ya bụ onye IGP ndị uwe ojii gosiri nnọọ nchegbu maka agwa a na-akọwa ya na ọ bụzi ihe na-ebu n'eziokwu ugbu a na ebe ọbụla itinyere isi gaa hụ onye uwe ojii nọ n'ọrụ etinyere na ihe onyonyo n'ụzọ gịdịgasị iche iche ma na-ekwu na itinye ụdịrị ihe a n'ozi ọkụ na ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị oge ọ nọrọ na-ekwu okwu mgbe ya na ndị na-ahụ maka nzukọ ihe metụtara mmadụ ịkpa agwa ghagha ame na abụja nọrọ na-ekwu okwu o kwuru na ya bụ agwa ahụ abụghị nke kwesịrị ekwesị n'ahụ na ọ na-emezi ka ya dịka ndị uwe ojii abụkwa ndị mara nke kwe na-akụ o kwuru na ndị uwe ojii ugbu a na ha bụ ndị kwụrụ n'ụkwụ ha ịnọrọ n'ụzọ kwesịrị ekwesị ịbụ ndị ga-akwanyere ndị mmadụ ugwu nakwa ihe ruru mmadụ mana ịkpọ n'otu aka ahụ na ọ ga-adị mma ka emezie ihe emezie ka ọ bụkwa na ndị na-akwanyere ugwu ga-agaghachi n'azụ kwanyekwara ndị uwe ojii ugwu site n'ịkwụsị dị na-etinye ya bụ ihe onyonyo ndị uwe ojii n'ozi ọkụ onye IGP ugbu a na-emesi n'ala anyị obi ike o na ọ ga-adị mma ka enwe mmekọta dị mma etiti ọhanaeze nakwa ndị uwe ojii ma na-ekwu na nke a ga-enye aka ịhụ na a ga-enwe nchekwa bụ ukpo ma na-adọ aka na ntị ya bụ ndị na-etinye n'ụzọ dịgasị iche iche mana Facebook o TikTok o nakwa akara ụzọ dịgasị iche iche ebe a na-ahụta ndị uwe ojii ndị ala anyị ebe a na-etinye ha n'ụzọ na-adịghị mma ka ndị dị otu a biko wepụ aka enwe n'ofe tupu ya aghọrị aka mmadụ
0: ndị uwe ojii na steeti Imo anwụchiela ụmụakwụkwọ atọ ugbu a na ụlọ akwụkwọ na-ahụ maka nka na ụzụ dị na steeti Imo kpọmkwem na Owerri isi obodo steeti ahụ bụ ndị akọwara n'aka ha dị maka igbu otu nwa akwụkwọ ka nọ n'ogugo klaasị nke mbụ n'ụlọ akwụkwọ mahadum ahụ bụkwa na onye gbara afọ 21 akpọrọ Chinedu Kristo Gonis bụkwa na onye asịrị na ọ ka batara ụlọ akwụkwọ ahụ na-agụ maka usoro nchekwa a kụrụ nwa amadi a kụtarala ya isi abịaga okpu bụ nke dulara ọnwụ ya n'ụbọchị Satọde dịka e mere ka mara na ọ bụ ndị otu Man Owo a na-enyo enyo n'ụlọ akwụkwọ ahụ bụkwa ndị so nọ na-agụ akwụkwọ lere nwa amadi a kụgbuo n'ihi na e boro ya ebubo na o zuru ego ruru ₦13,000 n'ọma narị ise ihe mberede a nke dapụtara n'ụlọ akwụkwọ a emeela ka ọtụtụ ụmụakwụkwọ malite na-eme njem ka ịgba ọtụtụ ụlọ ọkụ nakwa ihe ndị ọzọ ha lara n'iyi na ya bụ ogige nke ụlọ akwụkwọ n'ikwupụta maka ihe mberede a merenụ nyere ndị nta akụkọ n'ụbọchị Satọdee PPR ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Henry Okoye kwupụtara na ha amalitela ime nyocha ihe buterela n'ọnwụ nwamadị abụ Kristo Jonius bụkwa na onye asịrị na e gburu ya site n'aka ndị otu Man Owo n'ihi ebubo na o zuru ego ruru ₦13,000 na ọma iri ise Okoye kwupụtara na ha nwụchiri mmadụ ndị dịka Chukwuemeka Benedict gbara afọ 21 bụ ndị aka ha dị n'igbu nwata nwoke a Kelechi Ikenna gbara afọ 24 gụnyekwara Obioma Anastasia gbara afọ 21 ndị nke nọ n'ogugo agụmakwụkwọ 500 na ụlọ akwụkwọ nke Futo site n'ozi ndị uwe ojii ha kọwara na nchọnchọ ha mere ugbu a gara n'iru ịkọwasịpụta na ya bụ nwa amadi a nwetara ọtụtụ ihe mmerụ ahụ bụkwanụ nke dugara ya n'ọnwụ otu e siri kụọ ya ihe ahụ bụkwanụ duka nke a kụrụ ya
1: otu pati lebo nke steeti Abia anọrọla ugbu a mee ya bụ ntuliaka elemụ ụlọ ha bụkwana nke ahụ tọrọ kwadịgasị iche iche siterele na onye gọvanọ ruo na nke ikpeazụ ya ka ọ dị ugbu a na-ekwu na ya bụ onye ga-ejekọta pati lebo zọọkwa onye gọvanọ n'afọ 2027 ka bụkwa gọvanọ Alex Oti amapụrụ otu kwesịrị gbaa nnọọ dịka bịarụkọta ihe niile n'obodo ụmụahịa bụkwana nke onye na-ahụ maka otu ihe si aga bụ ọlụchi ọkpara mere ka o doo anya ma kọwapụta ahụ na ọka bụkwa Alex Oti ya bụ onye ga-eji ya bụ ọkpọrọtọ lebo zọọkwa aka na-akwụ ụgbọ steeti na ya bụ otu kwesịrị gbaa nwa amadi aka na-ekwu na o ji 1,318,213 bụ vootu o nwetara bụkwa nke ga-enye ya aka ugbu a ịbụ onye ga-azọ ọkwa onye gọvanọ ma bụkwa onye ga-ewere akwụkwọ eji azọ ọkwa ahụ na nnabata okwu ya gọvanọ Oti bụ onye gosiri nnọọ obi ụtọ ma na-ekele ndị pati ya maka ịbụ ndị ji nnọọ aka abụọ kwado ya n'ihi ọchịchị ya ma na-emesi nwa obi ike ka ha bụ ndị ga-adịkọta n'otu ma na-akwụ mkpọ ọ dị ịbụ ndị ga-akwụsị ike maka na ya bụ 2027 bụ mgbe a ga-enwe ihe odo ga-agbapụta ihe ya mere ka ndị pati lebo ke nkwụcha ma dịkwa njikere o ịhụ na a ga-atụnyekwara ya ọzọ ka na-ege ntị n'ọrụ mgbasa ozi hụ ụzọ n'ụgwọ mpe na NFM aba ime ka ọnụ ọchị wa aga ka anyị nwetụ obere mmiri alagharị azụ anyị ga-ewetara akwadị nke fara afọ biko hapụ ya na rose ndewonu

0: Nakoko sitere number for say. Onye Prime Minister mba Italy bo Giorgia Meloni n'ugbu a na-akpọkọ otu Europe mba ụwa ka ha biko bụ ndị ga-etinye iwu ga-abụkpo n'ihi ya bụ ntụwapụ nke ọrịa Ebola tụwapụrụ ugbu a na mba Congo nakwa Uganda. Ya bụ edeta nke degere bụkwa nke si n'aka Meloni na-aga n'aka ndị ndu otu EU na mkpirisi bekee na-akpọkọ ugbu a ka hụ na a ga-enwechakwa bụkpo n'oke ala ndị a. Nke a bụ iji gbochi ndị na-abata apata dịka ha na gị nwe ọgbakọ bụ nke a na-ekwu na ọ ga-abụ n'ime ọnwa a abalị na site nakwa abalị na-etolu nke ọnwa nọ n'ime ya. Ka ọ dị ugbu a, ya bụ onye ndu maọbụ onye nọ n'eruokwu na mba Italy bụ Meloni n'ugbu a na-achọ na ọ ga-adị mma ka emezie ihe emezi ka ha na a ga-achịkọta ngalaba ahụike iji hụ na a ga-egbochi ndị bụ ọrịa ahụ ịgara kwemkwemkwem bata na mba ha n'izuụka na-abịa abịa. Kemgbe ntiwapụ ọrịa Ebola tiwapụrụ na Congo na abalị 15 nke ọnwa gara aga, otu na-ahụ maka ahụike nke mba ụwa WHO na mkpirisi bekee edokọla ihe ndekọ rụkwara mmadụ bụ ndị a na-ekwu ugbu a na ha bụ ndị a na-ekwu ahụtara na ha bụ ọrịa, ebe mmadụ 223 bụ ndị a na-ekwu na ọ bụ ọrịa Ebola dụlara ha. Na ya bụ mpaghara nke mba isi ojii ugbu a ka a na-ekwu na ihe karịrị mmadụ 1,000 bụ ndị a na-enyo enyo ugbu a ha bụ ọrịa, ebe ozi nabata anyị n'aka bụ na nke a bụ nke a na-ahụ na 24 nke ọnwa gara aga. Ka ọ dị ugbu a, mba Italy na-akpọ oku ka enye ya bụ nnọọ iwu ga na-achịkwa ndị ahụike ga-achịkwa ya bụ oke ala iji hụ na ndị ọbụla na-eme njem si na mba abụọ ndị a ga-abụ ndị ga-ekpetu ka ha nwee ike bụ ndị a ga-enyocha mara ma ha bụ ọrịa ahụ ka ghara inwe ntiwapụ Ebola n'ọbara na mba ụwa, karịsịa na mba Italy.
1: N'akụkọ maka azụmahịa, ya bụ otu nke African Development Bank anọrọla ugbu a na-atụ nchenche na-akọwa na okwu akụnụba Naijiria ga-eji pasentị 3.7 wee gbatulata n'afọ 2027 bụ ebe a nọ na-ahụta na enwewala mgbatulata nke ya bụ ọnụ a na-ere mmanụ gbagburugburu na mba ụwa, dịka ha nọkwa na-akọwa gbasara ụtụ nke a na-ebelata n'agbanyekwaghị na e nwere olileanya na mmanụ ga-abụkwa nke ga-agbatulatakwanụ n'afọ a. Okwu a bịara n'ozi nke ya bụ otu wepụtara maka okwu akụnụba n'ihe ha chọpụtara na mkpesa ha na afọ a. Ha kọwara na ha emeela nnyocha na n'afọ gara aga bụ 2025 na akụnụba nke Naijiria nọ pasentị 4 naanị, dịka ha kọwakwara na o rutere n'afọ 2026 ya erute pasentị 4.1 site n'ozi ha. Ha kọwara ugbu a na a na-atụkwa anya n'afọ anyị nọ n'ime ya na a ga-enwe mbetulata nakwa usoro nrụpụta nke ga-enye aka maka ịhụ na mmanụ ndị a ga-abụ ndị nke ga-adịzi otu o kwesịrị n'ọnọdụ ihe ndị a na-ahụta maka iji ego eme ntụnye ego n'ihe metụtara n'ime njem nakwa ọtụtụ ihe ndị dịka ọkụ latrik bụ ndị nke a na-ahụ maka ya.
0: Otu egwuregwu na ya bụ akụkọ egwuregwu, otu egwuregwu bọọlụ Paris Saint-Germain ka a na-ekwu ugbu a na ha abụla ndị ha na ndị Arsenal sọpụrụ ya na nso nso a, ha ji ọkpụ goolu 4 ebe ndị Arsenal tụrụ ọkpụ goolu 3. Nke a bụ mgbe ha bịara bịa gbaa nnọọ ha bụ onye lawa na Saturday abịa kwuo ka ha gbatịtụkwu ya bụ bọọlụ n'ebe ahụ tara Eberechi Eze nakwa Gabriel bụ ndị a na-ekwu tinyekwara Michael Arteta bụ ndị a na-ekwu na ha dọtara nnọọ ka ha lara azụ inweta ihe a tụrụ ha n'ahịa n'oge ha nara na-agba bọọlụ ahụ. A na-ekwu na agbanụkwara ya miniti agbanụkwara ya nkeji 120, bụkwana nke nyere ha nnọọ ka ha nwee ike mee nke ọma. Ihe agba afọ iri abụọ ugbu a, ya bụ a na-ekwu ihe agba afọ iri abụọ otu egwuregwu Arsenal bụ ndị nwetara mmeri, bụkwana nke a na-ekwu na ihe abụ kemgbe 2006. Ka ọ dị ugbu a, Lewis bụ onye nke abụọ nọrọ na-ekwu na ewepụ Real Madrid na ha ka bụkwa ndị njikere ịgbasi mbọ ike ịhụ na ha ga-akwụrụ n'ọkwa ha. Ka ọ dị ugbu a, na mberimbe a na-ekwu na emeriela ya bụ ndị Arsenal dịka a mara ya bụ egwuregwu bọọlụ n'izu ụka gara aga, bụ nke metụtara ka ụfọdụ ndị otu egwuregwu bọọlụ Arsenal gbaara iru ka akpụ na-eghe ya. Ọ bụ na akụkọ egwuregwu bọọlụ aka na ịga-apịachi ya bụ ụdị akụkọ nkịta tupu anyị apịachi akụkọ nkịta kpamkpam. Biko gị ga-achịkwa isiokwu ndị ahụ bụ ndị nke gbapụtara ihe na ụdị akụkọ nkịta. na mbụ na mba mere ka emeta na onye isi labala si n'ebe ugbu a akwadola ka ezipụ ndị nchekwa ruru 100 baa n'ime okwu ọhịa iji hụ na a ga-anapụta ụmụakwụkwọ nakwa ndị nkụzi atụrụ atụrụ na steeti onye nakwa Borno. Otirapụ ugbu a na-akpọ ya bụ otu mbụ aka ha nwike were akụkọ kọbata n'okwu abụtụ ya na mkpịrịsị bekee iji hụ na a ga-enwe na a ga-elebara adịghị nchekwa na ahụta na Naijiria anya na kọkọkọ. Alex Otu ugbu a bụ onye gọvanọ ka a na-ekwu na ụmụtala mmeri na ntuliaka elemeleme na pati Labour ma bụrụkwa onye ga-azọ ọkwa gọvanọ na pati ahụ n'afọ 2027. Anyị ji aṅụrị pụrụ iche na-asị Debora Odiba demedeme maka izipụta ya bụ akụkọ ndị a n'asụsụ bekee ebe
1: Clinton Obidaya
0: na kama onwe m bụ Chidimma mere gịnị tụwara ma gọtara gị n'asụsụ Igbo ma na-asị aka dị onye mma ya were hiwe isi ọ gbaghọrọ m ya na m emekwara nwunye di m Igbo chiri nze chi ọzọ ya gaziere unu. Mama ya nwa m
2: wene iriala owe
3: ndị nwa unu kaliwo
2: ndị ohe mba anyị unu abọkwarị
4: unu na-awụnu
5: ndị be anyị mma mmanụ unu anwụtulo
2: mmanụ ebe a unu hụkwara chie
6: ndị ngwa maizilo na-awụ kara m nọ nka o
7: ndị munu jọkwawo
8: ọ bụ ya mere anyị ji na-akpọ gị oku ka ị bịa ka ị bịa
9: n'oge ndị igbo na ezinụlọ rose n'ụgwọ mpena n'efe ma baa ebe ọnụ ọchị ga-agwa gị
8: ebe ọrụ anyị bụ ime ka ị dọlara ntị azụ ma chịpụtakwa eze gị n'anwụ o
9: anyị jiri eji bara bara ọ bụ na rose efe mgbe ebe gala ụwa ahụ edo gị ọ bụ ebe gala ụwa obi adịghị mma
8: bịa ka gị na ugebe ngala obi ụtọ nha na eze nwaanyị Istanbul afọ mụrụ eze aka mommy Light Noria
9: na Clinton Obidaya nwoke dị ara mma ambassador ndudo ewezuga mba abụọ
8: n'oge ndị igbo
9: na Rose FM radio kibe ya Rose imeta gị mma Rose 101.9 FM aba

ịtụrụgwa Chineke na ya bụ oge ekpere maka South East. Lee anya gburugburu gị nnọọ, lee nnọọ ihe ndị na-eme n'ogbe gị. Ka anyị lee onye na-akpọtụrụ anyị. Alo, ka anyị gbubiela. Biko ya bụrụ na ọ bụ gị kpachata azụ, anyị na gị nwee ike mmerụbe ya. Nnọọ nnọọ ebe ọ n'ugbu ọ na-enu ya enu n'obi, na-enu ya tụsịa.

0: ọbụla ha Jizọs.
1: Amen.
0: Ọbụla ha Jizọs. Amen. Onye naanị gị na-achị asị n'eluigwe n'ụwa, ọgba mkpu ụzọ anya ọka mmadụ kara mmụọ ike imela ebube mmepe ume. Ebe a na-ekpekwe na mgbe otu ya gbasara Sakis Jehova. Ebe ọnọdụ iche ugbo ọzọgbuo niile, ọnọdụ ntọrọ niile Jehova, ebe na-etomarụ ụmụaka Jehova na-etonye tere ebe a na-etonye ụtakịrị Jehova. Anụ m akpọwụfụ na mgbawa dị ka nka oke mmụọ na-eri oke àjà. Ebe na-egbo ogbu n'obodo Chineke ọ na-agbara nọ Chineke ọ na-agba anya mmiri akwa. Anụ m akpọgoku na mgbe ụtụtụ oke mmụọ ebe si bilie Jehova. Ọnọdụ iche ugbo ọzọgbuo niile. Ọnọdụ iche ugbo ọzọgbuo niile. Ebe dịka na gbasara anya ọsọ enyemaka fa nke eluigwe biko na Sakis Jehova. Ebe biko bilie. Chineke ọnwa ga-ekwu nke m onye nsọ omume. Mụọ nke ibe ya ego bilie fa nke eluigwe. Mụọ nke ntụrụ niile. Mụọ nke sapụ ọkpara niile n'obodo a. Ebe anyị na-asị gị biko. Gbasara anya ọsọ enyemaka n'obodo a biko. Ebube bịa fa nke eluigwe. N'aha Jizọs.
1: Amen.
0: Onye naanị na na-achị achị n'eluigwe n'ụwa. Ọ dịghị chi ọzọ enwe wepụwa naanị gị Jehova. Ọgwa ga Chineke chitere anya ọnụ n'obodo a ebube biko. Ọnọdụ obodo a ya metugu n'obi, ya metugu n'obi panke eluigwe biko. Bupụrụ anya ọnọdụ igbo ọzọgbo niile, ọnọdụ ntọrọ niile Jehova ebe bupụ ya biko. Afọ ụmụ metugu n'obi, ọbara na-afụ ka mmiri papa nke ya metugu n'obi. Bịa yere anya ka panke eluigwe biko. Ibi anyị ka panke eluigwe. Isi na anyị kpọ n'ịgaza anyị, na anyị kpọ kwa ị ga-emeghere anyị. Ya mere na mgbe ụtụtụ ebube, ana m akpọ gị oku ebe si biko bịa. Pata obodo ọsọ enyemaka n'aha Jizọs. Amen.
1: Ndewo ya mara gị mma.

kanya gani ho kodi bua kala ina patuka tpa na meke pia chia bu oge birema ka South East. Alo kahe bubiela

ani ga wasu wa ba na ya bu oge kpere maka south east manekele ndile lezi batara ozi kaka na ya bu ozi ozi nke mụrụ ebe ahụ tupu mana aga n'ihu ọsị chineke na ebi n'elu anyị na-ebilu ya bụ ụmụaka niile elu na asị ndị atụrụ atụrụ na mpaghara south east nakwa mpaghara ala ndị ọzọ n'ime ọbaka gị ebe a na-ahụ ịhụnanya onye nwe anyị biko gị bụ onye mkpuchite ndị na-enweghị otu ọdị onye nnapụta ndị na-enweghị onye enyemaka biko were nnọọ ndị mmụọ ozi gị nakwa mana gị gbaa ụmụaka ndị okirikiri kasị ịhụ bi ma nyekwa ha mkpuchite nke pụrụ iche ebe ọ bụla ụmụaka nọ oche nke bi n'eluigwe mee ka ya bụ ụjọ nke a na-ahụta ugbu a ka ọ ghọọ nkwụsi ike ekwela ka ihe ike ọ bụla mee ụmụaka ndị a metụ obi ndị ji ha aka ka ha nwee ike nwee obi ruru ma tọhapụ ndị ma akwara imezi ihe bụ uche obi ọjọọ ha gbapụtara ha ụzọ mgbapụ bụkwanụ nke ga-eme ka ha nwee ike laghachikwuru ezinụlọ ha n'oge na-adịghị anya onye nwaanyị biko lekwa nne na nna ezinụlọ nakwa obodo bụ ndị na-ebekwa ụtụtụ kwa abalị biko nye ha olileanya kasị ha obi nye ha udo n'oge abụ oge iri uju ka ya bụ anya mmiri nke na-agbagha Chineke na mee ka ọ ghọọ ọnụ ọchị ya bụ nke isi ude mee ka ọ bụrụ nke inye ekele mee ka ya bụ ihe karịa ya bụ ọchịchịrị nke na-agbakọta ala Naijiria ugbu a ka udo gị nọ n'ala anyị ka ịhụnanya gị bịa lee ala Naijiria gwọọ ya mana si amen n'ụlọ ekpere nke a si n'aka ambasado Genevieve Chalom sitere Immaculate ndewo ya mara gị mma bekee. Ebe a ka anyị ga-awasa ugbu a na ya bụ oge ekpere maka South East. Ebe ahụ nọ anyị na-abịatụgharị ụkwụ ọ ga-abụ oge ọkasụsụ Igbo. Abụ m Oge Bengala.

0: eziokwu Maazị Ife bụ olu gị nke tụkwa nnọọ ka olu di m na-arụ na redio. Ana m alaiki nnọọ ahụ, ana m ahụ n'anya hụ ụmụ nwoke nwere olu dị nwajụụ. Ha kwudo olu agụma maka ilewe olu agụma ịgadịghịrị m nso. Mana elu onye kedị nwa hel ma ọwụ na awụ onye kọpụ ugbu a ụsha m kpọmasị m alụwa na ya gọọmenti elu anyị ego ọwụ onye kọpa m sigodo gbalụ anyị ego a ga-enye anyị sọpa nke mba m chọrọ ka ọ wee ma elu ego ịhụla ya ịhụ mmadụ n'anya sị ka a kpọọra gị onye ahụ mgbe ọ ka nọ ndụ awụghị onye ahụ nwa ga ebido bewe akwa gaa daa n'ala ye ya sịkọ na ọ na-ekpe ekpere ka Chineke na were nnọọ ndụ na ahụ isi ike gọzie Maazị Ichie. Emekama kpe ya Maazị. Maazị na Ichie na Ichie. Bụrụ Ichie.
1: Ọwụ nke dajiri aka. Ọwụ nke dịkwa Ichie na Maazị ha niile bụ otu.
0: Dabara adaba. Ndewo. Ndewo. Ugbu a anyị ga-aga n'ihu. Dịka Ichie nọ na bịa agama Chie mana ya bụ isiokwu ndị ji bịa na nkịta. N'izu ka gara aga ihe m kụziri ha wụ Abidi Igbo. Ama m bịa laa anya ma sọ gere ihe m ga-eme ugbu a. Ka ha fee dị ka m onye nkụzi anọ ya. Ya mere ya ama m na iji isiokwu metụtara nke ikwesịbụrụ na mgbu bịa taa ihe a ga-adịkwa mma ka m napụ gị ka iwe ike gaa n'ihu. Ndewo.
1: Ndewo. Nọ na ijikwa m ohere a na-anabata unu na taa bụ abalị mbụ kwara Mọnde mbụ n'ọnwa isii anyị nọ n'ime ya bụ n'afọ a bụ 2026. Taa bụkwa ahịa gbara na Eke. Eke mbụ n'ọnwa isii.
0: Otu a.
1: Eke a ga-eketara ihe ọma.
0: Ise.
1: Kepụrụ anyị ihe ọjọọ.
0: Ise.
1: Ọ ga-adịrị anyị niile na mma.
0: Ise.
1: Chineke gọzie niile n'aha Jizọs.
0: Amen.
1: Ndewo na ya. Onye ọbụla tụrụ ụjọ, ọ ga-adịrị anyị na mma. Otu ọbụla o siri dị. A ga-ahụta na ihe ndị a niile bụ ọdịmma Chineke n'ebe anyị nọ.
0: Otu a.
1: Ọdịmma na Chineke. So nke ọbụla ị nọ ụjọ atụna gị. Ọnwa isii a ga-adịrị gị na mma.
0: Ise.
1: O nwere ihe imenahịa gị ma ọ kwanụ nwee ihe dị aṅaa n'ọnwa a. Ọ ga-abụ aka abụọ.
0: Amị.
1: Ọ ga-abụ ngwugwu ngwugwu.
0: Amị.
1: Ọ ga-abụ ngọzi pụrụ iche.
0: Amị.
1: Chineke gọzie anyị n'aha Jizọs.
0: Amen.
1: Taa anyị nwere ọtụtụ ihe a ga-ekwu mana m ga-achịkọta ya ọnụ na isiokwu atọ nke bụ ụtọ asụsụ na ụdị abụ. N'ụdị akụkọ na ụdị ejije iche iche ụtọ asụsụ n'Igbo ụtọ asụsụ ndị Igbo na ụdị abụ na ụdị akụkọ na ụdị ejije. Na mbụ ị kwesịrị ịmata na nka bụkwa onye ichie Chimaobi Onubia. Dịka m na-akọkwa na mbụ na ihe a mụrụ n'izu ụka gara aga ewezụga mkpụrụ edemede Igbo onweghị ihe ị ga-emeli ị ga-asụli asụsụ ị gakwa na-ede ya ede. Otu ahụ si dịkwa na ihe ahụ dị na nga evu dịkwa na nga aṅụ. Otu ahụ ndị bekee si akpọkwa bụ ọba bidoro ya tupu ndị bekee mụrụ ya n'aka anyị mee ma mara ugbu a. Ihe nhazi niile gbasara Igbo maọbụ asụsụ ọbụla ga-enwero mkpụrụ edemede nke e jiri mara ya. So m na-agbalịkwa mgbe ahụ na na-ekwukwa m nakwa ṅa ntịkwa na ụgbọala m nọ na-ekwukwa na-ekwusi ihe ike obi na-atọ m rikpọ. Ọ makwa na m na ọtụtụ ndị matakwara ihe n'ime ya dịka anyị na-aga. Dịka anyị ga-aga n'ụbọchị taa achọrọ m ka ị mata na ụta asụsụ dịka nkọwa esiri dị na-akwa ya ruo na mgbe bụ ngalaba ọmụmụ asụsụ nke na-eleba anya etu mkpụrụ okwu siri dị nkebi okwu siri dị nkebi ahịrịokwu siri dị na nkebi ahịrịokwu na ụtọ asụsụ dị n'ala Igbo otu esi ahazi ha niile. Mgbe ụfọdụ ịṅa ntị ọtụtụ mgbe anyị na-ahụta ụzọ dị iche iche eji enye okwu ya dị ụtọ. Mgbe ị kwuru ya n'ụzọ dị aṅaa dịka ọmụmaatụ a sị na itiri ya na atụmatụ okwu ọ na-eme ka okwu pụta ìhè. Mgbe ụfọdụ ị ga-aghọta ya so etinye na atụmatụ okwu ihe jọrọ njọ emee ka ọ dị mma ihe dị aṅaa emekwa ya ka ọ dị aṅaa n'ụzọ dị aṅaa na n'ihi na etinyere atụmatụ okwu n'ime ya ọ bịa bụ ihe na-akpọ nka okwu. N'ime atụ dịka anyị nwere ọtụtụ n'ime ya anyị nwere ihe dịka mgbe mmadụ nọ n'ọnọdụ ọjọọ ya nọ na mwute. Ọnwa akụkọ mmechakwa na akụkọ m ga-etituru otu akụkọ ị ga-amata ya nọ na mwute. Mgbe kama ị ga-abịa n'ọnọdụ mwute ma ga etiri otu abụ dabara adaba mgbe ahụ otu abụ a na-agụ karịsịa na ndị chọọchị maọbụ ndị nzukọ makwara nke n'amaala etiri gị abụ ahụ ọ na-eme ka obi gị lọta ọ na-emekwa ka ịghọta ihe dị ụtọ ọ na-emekwa ka ịghọta ihe ọzọ n'ime ọnọdụ ịnọ ịhụ na etiri ya n'ụzọ abụ abụ abụ a ga-echefu ihe niile dị aṅaa gaa chọkwa ịkọwa mmadụ ma ọ kwara ịkọjọ ya gaa etikwa ya n'ụzọ abụ gaa kọjọ onye ahụ n'ụzọ dị iche iche. M ga-amatụkwa atụ n'ọtụtụ mgbe m ga-abịa n'ime atụ na ihe ndị a niile, ọ na-eme ka o kwupụta ihe, ọ nakwa eme ka o nwee nghọta n'ụzọ ya. Na dịka ọmụmaatụ anyị jiri nwee nga abụ ele anya a na-eli mmadụ, ị ga abụ abụ ọzọ ma ọ bụ abụ olili. Itinye abụ olili ahụ, ọ ga-adaba adaba, bụkwara ịgwa onye ahụ okwu n'ụzọ dị aṅaa. Ịhụ na ihe niile ị na-ekwu ga-adabara onye ahụ, ihe niile ị na-ekwu ga-abụ osisi ọ ga-adị ya adabara ya, adị ụtọ n'ime ya. So ya mere, mgbe anyị na-ekwu ihe ndị a niile, ọ na-eme ka obi ụtọ dị ha, ọ nakwa eme ka nkọwa okwu dị n'onye ahụ, ọ nakwa eme ka ihe niile kwesịrị ekwesị bụrụ ihe ọ ga-aghọta. Ịma atụ, ị bịa mgbe a na-eli mmadụ, a na-agụ ọtụtụ abụ dị iche iche. Anyị ma atụ, mgbe a ga-asị udo udo udo udo peace perfect peace dịka a na-agụ ya, ka udo dị n'ebe niile dịka ị na-aṅụ abụ, ọ na-eme ka ndajụ dị, etiri ya n'asụsụ dị aṅa, ga-echezo ụwa, ga-echezo ihe niile dị aṅa. So ihe ndị a niile bụ abụ a na-etinye n'anya. Lekwa na redio, mgbe ụfọdụ a bịa kụziri n'ihe, ụmụ abụ a na-abụ, mgbe ụfọdụ anụ na a na-aghọta na ụmụ ihe a jiri tinye abụ a, ịma atụ, asị akwụkwọ na-adị ụtọ,
0: ọ na-arahụ na mmụta,
1: ọ nwere ihe a jiri tinye abụ a, ọ ba nkọwa izi gị ịmụta asụsụ. Ọ na-arahụ na mmụta bụ ọ bụghị ihe ọ bụ ịga gịrịgịrịgịrị, o nwee otu ihe ga-eji dị akọwara gị, ga-enweta umeala, ga-adị umeala, sị mbịara ụlọ akwụkwọ na-agbaghị afọ ole gbara, na-agbaghị ihe bụ ameghị ya ka ubi dị gị ụtọ. Ị na-ewuru akụkọ ti ya, mana ichefuona na mgbe ahụ ị na-agụ ya, ụfọdụ ị na-eme ya sị gịnị, o nwere ihe eji ti ya bụ o so na ụta asụsụ. Ka a gatụkwa na ụfọdụ ihe dị iche iche, ịma atụ, a bịa n'akụkọ, ka m kọtụrụ n'otu akụkọ gbasara ụta asụsụ. Mgbe m gara ife ala nna anyị n'ugwu Awụsa, o nwe ebe m nọ a na-akpọ Zaria. Zaria dị na Kaduna steeti. Ha na-anụ P na bekee. Abịa dupụtara m ndị na-achị nama, dupụtara m ndị onwe ha tụbeghị ụlọ akwụkwọ na ndụ ha. Olee otu m ga-esi mee kụziere ndị a? Ihe ha na-ama bụ naanị, matakwa na ebu m n'obi nkụzi ihe bụ ị ga-anụ, ị ga-asụ, ị ga-ede. Mbịa sị, olee otu m ga-eme? Mbịa onye a na-akpọ adult education, ụlọ akwụkwọ ndị okenye. Olee ihe m ga-eme? Abịa nwee mgbe a na-anọ n'ezumike dịka mgbe Naịjirịa nwere onwe ha. Ị mara ihe m dere n'ofe ndị ahụ?
0: Mba.
1: M dere ha, I am now literate. Ha amaghị ihe m sụrụ nga. Ha sị, ha onye ọbụla m were ọkọlọtọ Naịjirịa, flag Naịjirịa, dee n'obi gị, dee n'azụ, nke m tirikwa ya kwụrụ n'ala na-aga na-aga na-aga. Abịa m nwere n'ụzọ atọ, ndị na-achị nama, were nama abụọ ma atọ kwụrụ na line. Ndị na-agba egwu ndị Fulani, ime otu ha na-esi agba, kwụrụ mkpaka ha na ndị ọzọ bịa. Ndị na-ere nono das mara n'ehi apịrị n'ike ga na ndị ọzọ dị iche iche. Mbịakwa tiri ndị na-aga ụlọikpe, ha tiri nke ndị dọkịta, ndị dọkịta nke bekee tiri, na ndị ọrụ bekee ndị ọzọ jikwa mkpịsị na-ede. Otu a ka anyị sịrị akwụrụ na line na-aga. Ịmakwa gaa na gaa na ịma ihe ahụ mere m ji erite ihe ezigbo ihe
0: n'uru.
1: Nkụziri ndị mmadụ, ha sị na ha amaghị ihe ndere na-ewe ha. Mgbe mbụ na anyị bụ iti bọrịbọ, ugbu a anyị abụkwa iti. Ịhụ na anyị bụkwa iti, ọ ihe ndere ha ghọtara. E mere ihe ka onye gọvanọ mgbe a kpọtụ m na-akpọ Chizona, akpọ m bịa. So onye bụ onye nkụzi kpọ gaske, akwụkwọ a na-ebi ebi a na-akpọ gaske, site na nga anya m ga na New Nigerian Newspaper, ebe ahụ ka m nọ na-akọwazi okwu na-atị n'ụfọdụ ihe, ihe uru ụtọ asụsụ na ndị ọzọ. So ihe a nyere m ọrụ, mekwa ka m nọkwuwe karịa etinye na gọọmenti skuul na ihe ndị ọzọ. Ha mere na m agha ala kama m mere jirizi onwe m lọta. So ụdị ihe ndị a niile, ma ị ga-akọwali okwu, ga-etinye n'otu akụkụ maọbụ nke ọzọ. A na-emekwa n'ụzọ ejije dịka ịma atụ, ebe ji ime mee ya ndị mmadụ a ga-aghọta, mana o nwee ihe ebu n'obi ijiri mee ihe ndị
0: ahụ.
1: Ọ dị mma ka emekwa na ọ dịka ụdị ejije. Ụmụ nwatakịrị ya na nna ya nọkọtara nọkọta nọkọta nọkọta, ya si ka akwụọ ya ụgwọ, ka emee nke a, ka enye ya nke a, nna ya kewe ụlọ ya nye ya ịma atụ. Ma emechara ewere ya ka otu akụkọ. Mgbe a sịrị ị ga-ahụ ụmụ nwoke ya na-akpọ okwe, makwa ndị ọzọ na-agụ egwu, ha gụrụ egwu, ya sị akụnụba ụwa nke a na ọ bụ ihe efu na ndị ọzọ dị iche iche. Na emechara nwatakịrị alọghachi, mgbe o richara ihe ndị a niile, etinye dịka abụ. Nwatakịrị a mee alọghachikwa n'ihi gịnị ọ mata n'onwe ya ụtọ asụsụ a bụ onwe otu a ga-esi na-agwa gị okwu ya na-enweghị iwe bete a ga-etiri gị ya n'otu akụkụ maọbụ nke ọzọ ka ị mata ihe dị o nwe onye na-akpọ akọtụ white akọtụ white ya ya na Nnamdi Olebara gụrụ egwu dị ụtọ nke ukwuu n'igbo ka ọ gụrụ ihe ndị a niile ihe ndị a niile ka ọ gụrụ a ịgwa anyị okwu n'ụdị ụdị omimi ọ dara ekpenta na-akasịkwa ndị ime ibe ya obi ihe ndị a niile ịbịa gwa onye a na ọ dara ekpenta ọ ga-ekweta ka a gụta na o nwere ndị dị ụcha ma n'ime obi ha ha dara ekpenta ha n'ime ha bụkwa ndị dara ekpenta ekpenta abụ naanị na onye na-anwụghị aka na onweghị okwu kama ọ bụ onye na-ezughị oke onye na-adịghị ọcha ewere ya kụziere gị ihe ma mgbe ahụ eji ya tinye ebe ma ihe ụdị n'ime ya ewere ya kụziere gị ọ bịa bụ ụtọ asụsụ ị na-otu ịna nke ahụ n'ụdị ya ọzọkwa mgbe anyị na-emega ọtụtụ ihe dị iche iche o nwere otu nwoke aga m akpụ aha ya kama ka m were ya n'akụkọ ị ga-akọta ya mgbe m ga-akọcha nwoke a o nweghị nwa ọ lụrụ nwaanyị onweghị nwa nwe ya nọkwa otu a nwụọ ya bịa nwee ihe niile nwoke a na-ekwu ọtụtụ okwu na mgbe ọbụla akpọ ya ka ọ bịa kọwara ụmụaka uru ọmụmụ bara n'ebe nne na nna maọbụ ezinụlọ nwoke a ma ihe nwere ya si ọ maka na m anweghị nwa mere eji kpọtụ m asị ya bịa kụziere ụmụakwụkwọ ihe mgbe nwoke a jiri bịa kụziere ụmụaka ihe mana ozi ọ gwara o nwere ezi ọ gara zụta n'ahịa efe ọ na-eti bụ ihe eji ya kpọta onye na-akwa akwa ị ga-akwaliri m ezi ya efe onye asị ee m ga-akwara ya otu ọ bụla ị chọrọ kwụọ m ụgwọ ka m nye gị ya onye na-akwa akwa bịa kwara ezi ya ihe etiri ka ọ na-eti nri o riri ka ezi ya na-eri ya kpọta onye na-elekọta ụmụ anụ ị ga-elekọtara m ezi ya ka m na-akwa ya sị ihe ọbụla e kwuru m ga-enye nwoke a na-akwa ogwu ha dị mmadụ atọ nke ụtụtụ bịa nke ehihie gaa nke abalị gaa ma o mekọtara ihe ezi ya tụpụta asị ya bịa kụziere mmadụ ihe gbasara ọmụmụ na ezinụlọ n'ụlọ ọbara ya bịa n'ụlọ akwụkwọ nwoke a nwere ọtụtụ ụgbọala mgbe o rutere n'ụlọ akwụkwọ a gịnị mere ya agbaghe moto ya ezi ya pụta ụbọchị a mmiri zoro kama ezi a ga-esoro ya baa n'ebe ọ na-akụzi ihe ezi a daba na mmiri gwuru n'egwu na-emegharị ahụ n'ihi na ahụ ya na-ekpo ọkụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche ndị mmadụ na-atụ egwu ya gbanwezi isiokwu ọ bịara ime were ezi a kụziere ndị mmadụ gịnị ka ọ mere nga o ziri ụmụaka na nne na nna ga-azụcha ha kwụọ ụgwọ niile dị iche iche meri ha ihe dị iche iche ma ha ga-anabata nkụzi ha ha kpara iche gaa ụfọdụ ga-ebu nne ha ga-amụ anya abalị shiere ha nri sichara ha nri dịka otu o kwesịrị ka ọ dị ụfọdụ ewere ya wunye na nkata na-awụfu ahịhịa n'ụlọ akwụkwọ si na ha erie na ihe na ọ bụ ịta nne na nna
0: ahụ
1: ya were ụdịka ya kụziere ha ha amata ụfọdụ ihe dị iche na mmadụ adịka ezi chineke hụtara otu anyị siri dị ya weta onwe ya gbaghara anyị ya were ya kụzikwa ya na ụdị nke ya na ụtọ ụdị nke ya ha na-achị he ịhụ na ezi aghọ na-aghọta ihe mmadụ bụzi na o ji ya mara ha atụ ihe ndị a niile bụ ihe a na-akụziri mmadụ na ụta asụsụ igbo ọ bụ naanị ma ị ga na oche na-ede ya ma ụkwa dị ya n'ugbo ojii ọ bụ ọmụmụ atụ dị iche iche abụ dị iche iche ọmụmụ ihe yiri ibe ya ewere ọmụmụ atụ tiri ya mgbe a kọrọ ya ga-aghọta na o nwee ihe dị n'ime ya so ihe ndị a niile na-eme ka ụta asụsụ pụta ihe ụta asụsụ na-amekwa ka ị gaa n'amaala dịka ndị okenye bịa ịkpara ụka ha na-eji amamihe na atụmatụ okwu ekwu okwu mgbe ahụ ha na-ekwurịta okwu kwurịta okwu ihe ha chọrọ ikwu ha ekwuo na ya ọ bụ na ndị ha gwa gị okwu n'ụzọ pụrụ iche n'ụzọ dị aṅaa inwere ntị gị anụ ihe a sịrị ntị na-anụ ihe a na-ahaghị
0: okpuata
1: so ha hụta na agwana gị okwu a ị maziri uche gị akọrọ ihe dị n'ime ya ụta asụsụ bụ ihe na-eme ka okwu igbo pụta nke ọma ma hazie okwu gị o nweghị ihe na-enweghị usoro n'ụwa dịka nkụzi ihe mgbe ị na-ahazi ya tinye ya n'ụzọ dị aṅaa o nwere otu mmadụ ga-esi tiri efe ya bụrụ na ọ dọwara adọwa a bịa na n'ihu ya si efe gị adọwara adọwa ị ga-ahụ na mma na ị na-emezi aka gị dọwa efe a makwa na ohukwere ụtọ o nwere otu ị ga-esegwa ya okwu a ihe o tiri ya n'ụtọ dị iche ị gaghị abịa gwa ya n'ihu si ofe gị ịhapụrụ ofe tiri efe dọwara adọwa ọ dịghị mma gị hụkwana ihe ọma gị too ya
0: gbam
1: ito ya n'ụzọ pụrụ iche onye a ga-anabata ya nke ọma kelekwa gị n'ihe ị mere ebe ịhụtara ihe otu dị mma ga-ekelekwa ya ọ bụ naanị ma esoro ya ọ bụ ndezi olu tinye okwu gị ka o nwee ụtọ tie okwu gị ka o nwee nghọta, tie okwu ka o nwee amamihe n'ime ya. Mgbe ị kwuru nke a, ọ na-eme ka ụtọ asụsụ pụta ihe. Ọzọkwa, ihe gbasara ụtọ asụsụ na nkụzi ihe, mgbe ọ bụla onye nkụzi bịara n'ụlọ akwụkwọ ịma atụ, ị kwesịghị eso ma ịbụ onye eleni, ịbụ onye ibu isi atụrụ, ibu isi ọkụkọ, ịbụ nke a, unu bụ nke a. Ụmụakwụkwọ la ha ga-akpọrọ ụmụ ha laa na ụmụ onye nkụzi bịara n'isi na ụmụaka bụ onye iberibe. Ị ga-agwa ha na ọ dịghị mgbe ị na-akpọ ugwe anụmanụ, ọ dịghị mgbe ị na-akpọ ugwe ụmụ igwe, lekwa lekwa, lebe ụlọ akwụkwọ ọta, ọ bụ onye dị otu a n'otu ala, mee ihe ka ị nọ n'ime, ụmụta ị ga-esi ji ya, mana ịkọjụ ụmụaka, ha ga-agwa nne ha lekwa ihe onye akọrọ ha dịka ọnụ. Ụmụaka ga-abịa. Nne ha ga-abịa ụlọ akwụkwọ
0: kpọrọ ụmụ ha na ụlọ akwụkwọ ahụ.
1: Na-elekọta nwa buru afọ ime ya, nwa
0: toro.
1: Ha na-akpọ ya aha ọjọọ, na-akọjọ ya, na-eme nke a, na-eme nke a. Obi ụtọ a ga-adị ya. Ọ ga-enwe obi ụtọ n'ime ya. Ị hụ na ya. So ka m chetụkwa ka anyị na-aga n'ihu.
0: Ndewo. Ya bụ na Chi na-eme ka amata na ụtọ asụsụ Igbo bụ nnọọ ihe a na-ahụta kwa ụbọchị. Ụtọ anyị na-esi ebe ndụ. Anyị na-eji ya ekwu okwekwele ihe nna m mgbe mbụ na-asị na anyị na-egote asụsụ na-eme ihe kwa ụbọchị, mana ọtụtụ mgbe anyị onwe anyị anadịghị ama. Mana ka ọ dị ugbu a, anyị ga-agabaratụ obere egwu nwa nke ntakịrị. Ọ bụrụ na anyị alagharị azụ, anyị aga n'ihu, biko kwa ka hapụkwa ya na Rose. N'ebe ahụ nọ, anyị na-abịa abụm Ugegbe Ngala.

0: ka ndị Awụsa na-asị ndụ bụ akwụmi, ndụ onweghị ihe dị n'ime ya. Ijidesi onwe gị ike, ị ga-anọkwa na ntachi ọnwụ. Gbasa onwe gị ahụ, nwere onwe mkpasu obi, nwere okwu dị aṅaa kasị onwe, okwu dị ụtọ. Ndị Igbo na-asị okwu dị ụtọ na-eme ka ọnụma laa. So mgbe ị nwere okwu dị ụtọ tinye onwe gị, ọ na-eme ka ihe gara gị, ọ nakwa eme ka ikwupụta n'ụzọ ziri ezi nye onwe gị, nyekwa nghọta nye onwe gị. Onye iwe kwuo okwu, ihe niile na-abụ iwe iwe. Ọ ga-aga nke ọma. Otu aka nwekwara ọnụ dị ọnụma, kụziere mmadụ ihe. A na-ekuzi ihe n'iwe, were ọnụ dị ụtọ, were asụsụ dị ụtọ, ọ ga-agara gị nke ọma n'otu o kwesịrị ka ọ dị. Ya mere ụtọ asụsụ n'Igbo, ọ na-abụ mgbagide okwu, a na-ahịsi anya n'ime ya, ọ bụ omenala karịsị. E nwere ọdịnala, nwekwara omenala nke a na-emekwa nke ugbu a nke ederede. Hapụgodi nke ahụ ederede, were ọmụmaatụ nke ihe ị na-ahụ anya. Ọnọdụ ịnọ, ị kaghị Job ịta ahụhụ. O nwekwara onye ga-ata ahụhụ karịa Job. Ị hụta onwe gị ụtọ, gaa sị ọ dị mma, gaa were ire, a na-asị a na-eji ire agụ eze ọgụ. Gaa gụrụ, onye a, m mụtara ya. Onye ụmụ ndị gụrụ egwu, lekwanụ a na-achụ m ọchị, mmakwanụ onye nkọ mma.
1: Otu a.
0: O nwere abụ ndị mmadụ na-abụ na nke a. Ha bụ
1: ndị kacha mma.
0: Ihe a bụ nkasi obi nye onwe gị. Ihe n'ụtọ abụ, ihe n'iti nile na-abụ, gaa were na-akasi onwe gị obi na-aga. Ụwa na-aga. Ime kata na mmadụ gwara gị okwu, hapụ ihe niile. Were okwu dị aṅaa tiri onwe gị, wekwuru okwu dị aṅaa gaba anyị. N'ihi ya, imejọ ọkwa gị, ị ga-ebu ụzọ lawa n'ike. Ụwa na-agakwa. Were ihe niile otu o siri dị nye onwe gị. Ma nke ọzọkwa bụ, dịka ndị na-agụ ụlọ akwụkwọ, ụtọ asụsụ dị mkpa nke ukwuu. Ihe ọ bụla ị na-ede, tinye nke okwu n'ime ya.
1: Otu a.
0: Ma itinye nke okwu, nweghị ihe ị ga-ekwu ngaga dị ụtọ. Uto nke okwu bụ ma ọkwa atụmatụ okwu dabara adaba. Itinye ya, ọ ga-eme ka ị nwee akara pụrụ iche. Amakwa na ị nwetara asụsụ a nke ọma.
1: Otu a.
0: Ebu na ihe niile gị na-ere kparakparakparakpara. Mba, ọ daba ga adaba. Na edemede niile, karịsịa edemede leta.
1: Otu a.
0: Makwara edemede mgbagha. Makwara edemede ihe ọbụla asịrị gị dee n'isiokwu ahụ. O nwere ihe ị ga-eji maa atụ yiri ya. Mgbe iji ihe a maa atụ, ọ ga-eme ka ụtọ asụsụ na ihe niile ị na-ede pụta nke ọma. Gị dị obi ụtọ adịghị n'ime ya. Kwenụrụ. So dịka anyị na-agakwa, na-aṅa ntị ka ịjụtụkwa ajụjụ. N'ihi na ọ ga-abụ ihe na-atọ ndị nkụzi ụtọ bụ mgbe ha kụzichara gị ịjụ ụtọ ajụjụ maọbụ nke ọzọ. Gaa n'iru dịka ị na-anụ ekwentị ga-anụ ji kpọọ oku.
1: Ndewo. Ihe bakara ekwentị ga-eji akpọ bụ 0813355938 maọbụ olu nne ya bụ 0812011119. Ihe a bụ ya bụ akara ekwentị ga-eji kpọbata ugbu a ka anya naghị nwike merụbe ya. Bịa ka ejuo anyị ajụjụ, bịa ka ejuo onye nkụzi anyị bụ Ichie Ọnọbịa, ka ejuo ya Ọnọbịa, ka ejuo ya bụ ajụjụ nke a na-akpaghị n'obi n'isiokwu nke olebanye na nke taa na ya bụ oge ụtọ asụsụ Igbo. Ụmụ ụtọ ajụjụ na-enume enu n'obi.
0: Gaa n'ihu.
1: Ị maara na ọtụtụ ndị ụlọ akwụkwọ ugbu a anaghị ekwe ụmụ akwụkwọ ha mụọ asụsụ Igbo.
0: Eziokwu.
1: Nyere ndị dị otu a nwekwara mmasị ịmụ asụsụ Igbo na-egighị agụ na ide ile na esi ya asụ, mana ụlọ akwụkwọ ha na-egbochi ya. Kedu ihe chere onye dị otu a ga-eme?
0: Ihe onye dị otu a ga-eme bụ n'ihi na dịka m kwuru na mbụ, ọkwa mba na-ese n'olu n'olu. Otu o si dị na ụlọ nkụzi
1: ahụ. Alo, onye na-akpọtụrụ anyị, onye ji ajụjụ bịa. Anyị aga n'ihu. Alo.
2: The beautiful in the building.
1: Awo, Elda Ọkamgba Ebuola Chisa.
2: Nne m ukwu, ndị otu enyi.
1: Ana m ya gwekọrịkwa n'ihe.
2: Anya pụtara ka ọma ka ọma.
1: Ndewo sa.
2: Ichie, ndewo.
0: Ndewo, onye okenye ibe m. Olee otu m mere?
2: Anya pụtara ka ọma ka ọma.
0: Ọnwa a bido na-eke, oge ketere gị ihe ọma.
1: Ise.
0: Amen. Kepụkwara ihe ọjọọ niile nke ga-emegide ezinụlọ gị.
1: Ise.
2: Amen.
0: Ọ ga-adịkwara gị mma n'ụtụtụ na ehihie na abalị.
1: Ise.
0: Ma echefukwana ya dịrị gị na mma ya, chetakwa anyị.
1: Otu a.
2: Ichi obi dịba m ụtọ ahụ. La heke na ịbịa bịa egweta asụsụ Igbo na ka ọma ka ọma. Dị egbe di ya n'ime omimi ya. Ma ọ bụrụ ndị ngwa anyị nwasịrị ọbụla o jirigiri futara nwere akpụkara gị na-egbedi ya nwa o jiri futa.

0: obi de ba ma ho ni yo mo anywe nde na de zlamba kaken ka Lagos we la ria we ge go biography na we ama wa ha village wa po. My father came from Omo Ugu aba Omo Ngu Ngu. My father name is instead of state or the day Hendia wa mangema. I did wish to mwany ukuna wutu kwesere
1: no.
0: Kelebalangaho. Asa de senga giti ya wa program na. Ikotne jiguti kwa da mia. Adi wa de mia ada muriala. O de gedan mali ya ni gwele beke mecha helile. Lord Lihu. Adi kwenye gena soka nyena. Aga bu beke. Bete he gruwe. Maka mi ade mbagi jisi beke mamano. Abda mala mamano.
1: Otua.
0: I got a mortgage because so now Jisike only one get goes to me.
1: Amen.
0: Amen. Na Jesus.
1: Amen. Amen. And they will elder or come back. I'm going to go to the house.
2: Oh,
1: yes, Ebatala. Bam.
2: Diki kupitera. Oga biada mese.
1: Amio. Amen.
2: Dika ajujeju kwa rae. Unula kukodi uta na na bataka. Umake
1: isa susibu. Mabi igose umahana susibu.
2: Ade mwode maka nena naga kundula kukwa.
1: Ok.
2: Nene nene nwe mpesa. Owe mbane nwa baka. Basara nena na ndula kukwa. Unya ajisike ga. Mwaya ga kurula kukwa. Kini meruni jebu chingwa. Mwakwa na imo asusibu. Ganga bante. Mwadaba ga daba, ga opo mwa, ga ebe o ga mutanyi, obu na nasusube, dika oko ni kanyi be mkuru iba. Umwa kuko nane beke, abeno ha, hewe ike sota.
1: Otua.
2: Ehona hi, ome, obeno, ome, odika ndi kukwa na neguse, ome nwe public assault.
1: Bam.
2: Ehona kuwe.
1: Otole mwe ya potini.
2: Potini. Tu mwe chaka. So ya bria. Kaba sasaji ja.
1: Nde, bose ya bro, nena gwende na nande, mtura mohano zudi otaka. Ha, gano na kukwa juru a juru.
2: Juru a juru.
1: Abuzi na duje ngine, hey, jugi hapo. Hamuzire ke popo mo hapo na ola akwakwa
2: o he mere ni na igbo bu ihe atru nto ala ya
1: otu a
2: onye si na ga mu ihe choro ka magi mu ole kwani ije happy ula e moro here moro nwa ge ba ga muta ihe ubu no bi ko muta
1: otu a
2: ya tozie ihe obu no choro ebu
1: ya bro
2: ya ihe di na ka
1: ndewo ichie
2: ndewo
1: biko ichie ya ni na oga ni ofodun ke ja so ko kuzo elekere iri no tso ko tso tso ofodun ke jisi ubua kire ndo modin wori nye umakwa obla bunde na matsibo na olakwa obo second year obo na mahadum kire ndo modin ni ha
2: na mbo age jiri ihe dike ejije na egwuregwu na ihe di anga buli tobi ha Na ula akwụkwọ niile karịsịa ndị nkuzi nga ntị ebe ọbụla ịnọ mma na ịnọ ha ezumike were ihe dịka egwuregwu na-adị ụtọ dị kemkem were ya tinye n'abụ ha ga-amata ya o nwere asụsụ na ị ga-ama asụ mana ị ga na-abụ ya dịka abụ isi na ụtakara ga-abata na ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ dịka ndị praịmarị site na praịmarị gazie ndị sekọndịrị a nakwa asụ ya n'igbo ndị rukwari na mahadum a nwere igbo nwere nkuzi ya nwere nhazi ya kuziere ụmụaka mmekwa ka ha nghọta gịna onwe jikwa ejiji ndị igbo ọkwa ejiji gị ga-asị na e ibu onye igbo nke a ọ na-esokwa n'ime ya n'ihi na a na-ama site na mkpụrụ ha amara ha sonye aka nke ọzọ nakwa m nakwa gwa ndị niile ule a sị na na ule igbo na ọ dịghị ike na o siri ike nwee ihe ike dị n'ime ya ihe niile dị n'ime ya bụ naanị mara ebe ị ga-etinye kpọm mara ebe ị ga-etinye akara edemede gị ị mara akara edemede gị were nwayọ na-aga ịmụta taa Echikwa gagawa.
1: Otua.
2: Eburu nani nku.
1: Kasi nga ike.
2: Eburu nani nku. Nina eburu ya nku waga anyiji gaka. Emo ohe jibde. A, B, C, D. Emo taranka.
1: Otua.
2: Gaga kwa na waza. E, F, G. Gaga dere naga. Ibiase ke gocha yotu mba. oge bugaka o nwayo nwayo ka ije aracha ofe doko ya mere ihe obuni na eme me maga igbo iti uchu nime ya
1: igam
2: na karisi abu abu igbo
1: o kwende chare
2: lekwa mu ganata mu buru here kure ha
1: allo
3: oge ndagyo
1: ha o nowu o nowu e bela no ezigbo mmadu ezala present gawage bi ke bo
3: lati ngobe dawo patramule ti lo ti ne ko se ku eme
1: chai chai garawa
3: ni ti ro ji
1: ni ha de mo mago akwa
3: ani akwa tere
1: nde wo ma si chi me
2: otu to otu to ma dre ge ole te ba ha de ma ne bi ni le dara ju
3: ele ni re dara ju we he me ga ni
2: ele dre chi ne ko mo hono ga mu tra ihe o me nuna
1: ise
2: woro ku pe ne bi ihe ne ihe na de ge ma ga de ma
1: otu a
3: I'm going to go to the next one.
2: We can't do that.
1: Gada anyị na ga adari ntị n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi enyi bativia redio gịgwa anyị chọrọ ịhụ ya bụ onye isi ụlọ ọrụ ndị ruozi ịbịa anyị na-aga akparịa ya akparịa ntụ ya ejila ejichi ihe aka ike mezie ya emezi ga-enwe ike kwado ihe omume a o nwekwara uru ị ga-eretaka ma bụrụ na ịkwado ya bụ ihe omume karịsịa ịbụrụ onye azụmahịa ha ọ ga-abara gị uru karịa ndewo ichie chimobi anụọbịa ndewo
2: onye ahụ kwara taa ka ahụkwa echi echi ga-aka mma karịa taa ndewo
1: ndewo saa igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ya ka unu kara na m nka.